0: ubheke ingqoko lo oqedwe kumuzwa sinqanda mathesami igama lengoma ke yakhe oqedwe kuyiza khona manje umsakazo okhoze FM kanti ngaphambilini ezinye ingoma engikudlalele zona ngaphambi kokuba sifike lapha kubheki uzwe uJoel Zuma yena bethi ke salise wazi afrotration la esiqale khona bathe wena zuthri ke ingoma esizidlalile hashtag ezasematexini taxi talk ikhuluma nathi ke 086 000 2437 ungazi umuntu ofika e-rank egqoke ibheshu u-drive egqoke imvunulo ephelele ubona nje ukuthi futhi uyasigqaja ngumgibeli uzohlala eduze kwakho uba nayo yini indlela yokumphatha ngendlela e-right uba nayo yini indlela yokuthi uqinisekise phela ukuthi uyamukela ngoba phela lo muntu uyasigqaja ngosiko lakhe uba nayo yini indlela yokuthi akazizwe naye ephephile noma wena oqalayo uthi hayi ungahlala eduze kwami okanye ube nalento ukuthi hayi ngeke lo muntu lo ugqoke kanjani okay ngifuna ugijima ke ngisale sengiqedela kulena kunabantu engicine ngingakwazanga ukuthi ke ngibabize bonke lapha ku Facebook ukhoze FM official abahleli kanye nathi bekani macaba ngekubona ukhona nangena ke usizwe Samuel naye ke futhi uhleli kanye nathi umabutho Vikov of Victor naye ke ukhona uzimele icele waseTafelkop sekubingelela sawbona ke Mthabiseng Mary naye ke uhleli kanye nathi uMthabiseng kuyaganga kodwa ke feliqiniso sikhakhani ukhona ke futhi nalaka ku Facebook ukhona futhi nangala ku TikTok simpiwe Msweli sekubingelela kulono ke uhlelo nangena ke unkazi unkazi inhleko naye ke wathi nami mazulu ngikhona angicine lapha na ke kutshentsha ngase toll free kade ngimbona ke na ku TikTok bonke ke laba abahleli kanye nathi ku Khozi FM official ngijima ke nawe ungibhalele usho ukuthi uhleli kanye nathi usho futhi ukuthi ukuyiphi indawo eza sematexini taxi talk khuluma nami siyenze njani le
1: zolozulayo la Newcastle Undertaker weMazulu yazi mina ngajabula kanjani angeke ngise ngimcwaso ngoba loyo umntwana uyoba atshengisa ukuthi ungumAfrica bakithi uyaqhuquzela ukuthi mele ukuthi bakithi sithandane kuyinyanga bakithi yamagugu kuyinyanga yethu kumele ukuthi bakithi sihloniphe kakhulu leli siko umfowethu mina ningajabula kakhulu futhi ngingamhlonipha abayeka abantu ukuthi babukela abantu phansi bakithi uma bagqoka inkosi yami imvunulo inyanga yethu inkosi yami maAfrica singamagugu eNewcastle Undertaker Take
2: sharp umfowethu. Hola, my sister, angithembi yaphila futhi mina ngiyaphila. Ufaya lo. Abanye bathundu. Hayi mina ngithi mina ngeke ngibe namahloni mangabe ngibona umuntu ozogibela emotweni. Mhlambe ngigibele mina emotweni naye uzogibela emotweni futhi ngajabula nje ukuthi ahlale eduze kwami. Andingaze ngihalele nanokushuthana naye. Phela into yesintu nje inhle kabi imvunulo imnandi nje kuyathandeka. Danko.
0: Okay.
3: Ngibingelele emazulu ozulayo, ngibingelele emazulu ozulayo. Lona ko bingelelayo uLindo uhloka sithole esifuleni le emsinga. Cha. Thina mina nje njengami cha hayi inkosi yami ngifuna uqamba mama. Kuthiwa nje isikhathi sokuthi kufanele kugqoke ibheshu. Ngiligqoka nje kahle ibheshu kamnandi futhi nje ngokungakhathazeki. Ngokuyigqaja nje ukuthi ngiyazazi ukuthi ngubani akusho noba ngihamba ngekhumbi mina ngihamba ngayitekisi kodwa mangabe kuukuthi nakho kuyenzeka kuthiwa nakho kuyenzeka kuthiwa kuyi-culture mhlambe le culture yokuthi i-heritage day kanjalo izinto ey'kanjalo mina impela ngifuna ukuqamba manga ngiyaligqoka ibheshu futhi kahle nje kamnandi ngifake ibheshu ngifake ingxabulela ngingafaki lutho futhi ngaphansi ngingamnankinga ngihamba ngayo ikhumbi ngihamba ngayo ikhumbi ngingenankinga nje behlele abagibeli bengibalela imali ngiyahla uma uthi kanjani ngoba uthi kukhona mhlawumbe ukuthi ngivinjwa amaphoyisa ngiyaphuma ngiphumela ngaphandle ngiyabhushuzela nje kungumfana nginankinga anginankinga nakancane nje uyabona imvelaphi yami ngiyayigqaja ngayo angifuna ukuqamba manga hayi ngiyayigqaja kakhulu ngayo uyabona ke hayi la mina ngihamba ngayo ikhumbi impela ngihamba ngayo impela ikhumbi yakwambatha le BJX 765
0: oh ungaze ngayithanda leyo
3: hayi ngihamba ngayo impela anginankinga futhi nje kahle nje anginankinga nje ngihamba ngayo hayi anginankinga nje ngiyayigqaja ngobuZulu bami hayi cha ngiyayigqaja impela anginankinga impela ngibuya phansi emsinge phumulo esifuleni isigodi ngisegole ejulisi ngokuhlala Lindo uhlala sithola danko
2: Hola, my sister, angithembi yaphila uthi mina ngiyaphila. Ufaya lo. Abanye bathundu. Hayi mina ngithi mina ngeke ngibe namahloni mangabe ngibona umuntu ozogibela emotweni. Mhlambe ngigibele mina emotweni naye uzogibela emotweni. Futhi ngajabula nje ukuthi ahlale eduze kwami.
0: Okay,
2: singazihalele nanokushutha naye.
0: Sizwile le. Sesizwile le, ngisiqale ngayo le. Sengiyakhumbula sizwile le. All right, sikhuluma nami ke ku 086-000-2437. Wena ungenze njani? Nanga umuntu uyafika udriver wetekisi mhlawumbe usebenza rank ubhincile uzongena nje noma umgibeli uzohlala eduze kwakho. Futhi uyabona nje ukuthi awuyithanga lihlalele ngaphandle entokazini ayina stress ndawo. Uyamcwasa, uyamhleka, uyamukela, uwenze njani? Lokho engifuna ukukwazi.
4: Umbombo Gena ku 92.4 noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM lo hafa phambi
5: inkamo zabo sinoqala ukupresenta njengamanje ulalela udadewethu uMazulu ozulayo uKhozi FM lo hafa phambi haleluya ashonge babona shift
4: atsuthi shayikhona mangforge ubusa kwesizwe
0: 086-000-2437 ukukusa kwesizwe ezasemajekiseni taxi talk wenze njani singabahlazila abayizimele kwenzakalani lapha emarenki asikubingelele kukhozi hi
6: yebo njani
0: sikhona bhoti singezwa kuwena
6: ah siyaphila ukhuluma nokwenza ximbi sizali emsinga kwamajozi engulule ngilaso ethu ejabulani hostel.
0: Yes, sizwe wenze njani mfethu uma ngabe kuqhamuka umuntu nje edle imvunulo yakhe yesintu uzogibela mhlawumbe kusetekisini mhlawumbe kusebhasini noma kusestimeleni.
6: Oh, mina ngajabula kabi nje wena ngumZulu impela nje ngowale nje emakhanje emsinga ungajabula ngisi impela nje.
0: Mm.
6: Ngaphela yabona ukuqhamba isinto yakhe.
0: Uqhakambisa into yakini angeke ube nayo lento ukuthi yeah. Sengathi unganga ngingakubukela lapha kude ungasondela eduze kwami ungahlala eduze kwami
6: awu lutho awungabe ngiyaganga ngabalekela into yakithi kusekuganga nje lokho ngoba umuntu nomuntu ufuna ikhambisa into yakube
0: ngikuzwa kahle bhuti siyabonga kakhulu niphile emsinga
6: ha siyabonga ukwenza ximba
0: thank you asikubingelele kukhozi
7: hayi mazulu zulayo
0: hayi sise kunjani
7: hayi ngi-right yazi mina njengomuntu osebenzele ama-taxi ubuyazi ukuthi imvunulo ithandwa kanjani ithandwa ngishona ngabo-driver nje
0: hayibo
7: umuntu nje ogqokile ovunulile uyangconywa kwamina ngiyamthanda umuntu ovunulile so nje angikhumbuli ukuthi lokuntu impela ngafuneka ayolashwa emqondweni uma engathi ukuchela nje achelele edeni abalekele umuntu ovunulile ngakhomisa ukuthi khona okushodayo inamba yiphilelana
0: phela ngisho sibe sifuna ukuzenza ngcono ngisho isidingo singekho
7: kuyoba khona inamba eshodayo ngafuneka ukucinga ukuthi yawaphi uyabona nje njengoba futhi bo driver bake bagqoka impahla zabantu besifazane bathi benzela ukuthi babo ngabe besifazane kuyongibathanda kanjani ngiyaphoxeka njengoba lapha yabona MTN nje around angaze ngababona begqokile into zabo mama angazi kwenziwa yini ngibathanda labahlale bagqokile kuhle kuhle isinto sihle kabi ngiyabonga
0: wenzani rank
7: ngidayisa ama waffle
0: ah wena na siyabonga sesami yezo alright siyabonga shaba bese sema taxini taxi talk ukhozi
8: mazulu ozulani
0: sawubona babuncanana kunjani
8: siyaphila mazulu ozulani hhayi phela sokhitha mano friends yale manje angihlele utho ne mazulu ayi kumnandi ukubona umuntu egqoke imvunulo mazulu ambona umnye udrive uma kuyinyanga yamasiko lapha eshowe kuthe khona amabhasi owashesha aqhamuke shayela ibhasi evunula abantu bajabule kumnandi mazulu siyayiqhenya ngabantu abasuke begqoke kanje akekho engeke ngisegxeka nje nethi hayi kuba mnandi kabi nje into eshizulu futhi uma ngibheka nje siyaphela le ntoba iy'ngane ey'khulayo lamathukhe abasezukuyafi le nto abasezukwafishi yini ithithi yini iqikiza kanjalo nje kusameleke nifundise ngaleyo nto ninobrand yani ngiqhikiza ukuthi yini umsebenzi weqhikiza yini ithithi lalo ehlelwa kanjani izinto ey'ngazi ifundise nobrand yani mazulozula ngiyacela
0: ngakuzwa kahle baba uncinane siyabonga
8: ngiyabonga
0: All right, says the same taxi in the taxi talk, Cozy.
9: Mazulu Zulay.
0: What's up, Wana Potugunjani?
9: Ngiyaphila ukhuluma noKaika Bakayi izela ngane lemumbe.
0: Mhm.
9: Uyazi mazulu mhlambe ungashaya amahloni mawungeyena umZulu. Njengoba samaZulu kanjena nje umuntu mayegqoke isintu sethu. Oh, into enhle le nami ngizokhala ukuthi uyazi ukuthi mhlambe uma ngabe ngisemsebenzini ukuba ngegware nami nje. Kodwa mhlambe abantu othola ukuthi hayi
0: bavumelekile
9: amazulu ayi nomso bashaya amahloni tawo into enjani le lana yini ngoba akulona usuku akekho umuntu ongenalo usuku nalo nosuku lakho okuthize.
0: Hayi siyabonga kakhulu bhuti ngombono wakho.
9: Ngibonge amazulu ezulayo.
0: All right, umbono wabalaleli ke lo sibuze nje ukuthi njengoba ke sigubha inyanga yamagugu wena njengomlaleli njengomgibeli njengo-taxi driver bus driver uwenze njani nanga umuntu uyasigqaja ngempela nangena ke ubhekani mchunu lapha ku TikTok kamazulu ezulayo uzi nami ke ngilibona iphutha kumuntu oveza ukubaluleka kuwosiko lwakhe bengabe efika nje e-rank umuntu ezigqokele kamnandi kufanele sijabule ukuthi akusakhona abantu abalimele usiko kusakhona abantu abasigqajayo ngobona
4: hlala esidlekeni esibanzi phezulu esicongweni sesihlahla ukhosi lwethu unceleleke ulalele ukhosi FM lohamba phambili ukuza kwesizwe noNozipho Zulu mazulu ozulayo njalo ngolwesibili ngo 12 kuya ku 3 ekseni ukhosi FM.

0: luhamba phambili.
1: Sisho njalo sithi luhamba phambili uKhozi FM.
2: Injalo lento masibuye ngapha ke sizothi winkalakatha for sure wethatu. Namhlanje ke usuku lapho ke kugququzelwa khona abantu ukuthi bafunde ngezezimali phecelezi International Financial Literacy Day. Manje lokhu kwenze ngizibuzo bemross ukuthi ingabe ingane mhlambe nje ekhaya ngabe umshana nami ekhaya ubani omsizayo uma kuza kwezezibalo ngabe usizo ma noma usizo ubaba noma khona se umalume noma umsebenzi uphele esikoleni
1: ngisola ma
2: indaba kubo ma
1: sengiyasho nje ukuthi nganganizwa ngile emahlabathini nikhuluma nizinsizwa la ngindaba yesikole nganizwa mvini khuluma la manje anginayo iqiniso
2: Ngoku nje isikhathi esiningi sinako ukhoshwa inyawo.
1: Kodwa ngiyayicupha ke zona inyoni.
2: Eh.
1: Yeah.
2: Hayi inyoni lona sayicupha. Nanokuthi imali nifuna kuba.
1: Eish, ngiyakuzwa.
2: Futhi bani umuntu o financially literate.
1: Okay. Hayi sizozo kodwa ngodadewu dadewu uyalazi iqiniso. Sithi ngamanje sinikeza udadewu.
2: Yebo.
1: Ukuthi udadewu akasitshela iqiniso. Njengomntefu.
2: Yebo.
1: Ukuthi ubani umuntu omlekelela ngesifundo seyibalo, i-mathematics ekhaya.
2: Ngaqala uthumele voice note ke 0791639874 0791639874
1: Futhi lokho sengasitshela udadewa qhubeka asho ukuthi lokho kungilekelela ukuthi ngikwazi ukubala imali. Mhlawumbe uma ekwazi asitshela ukuthi imali ukuthi kanje kanje kanje kanje ngoba phela usuku olukhulu lolo lithinte ezezimali.
2: Awuzweke 27 emva ka 6. Wonke umuntu ufuna bazothandweni. Nangu Calvin Fellow. Everybody wanna be in love. Shit.

0: Hey, yabona le ngoma lena engithinta ngaphakathi Brenda Mtambo athi ixesha lami. Ngidlala kakhulu le ngoma ezinto zami singahlangani. Yabona wafika Brenda Mtambo.
1: Yeah.
0: Wathi cha khuleka.
1: Indlela zimnyama mfowethu shaya umlabalala.
0: Sabathe sabathe sithi yabamba siyayeka siyahlanganisa ithi impilo mana mfana. Ah suka. Siyabonga Brenda Mtambo siyazi ukuthi silinde icwecwe lakhe lishasha ozolikhipha kungekudala nje shoko mnandi ke la uthi ixesha lami inhliziyo lodadjo ke manje
2: shothe singasho ku Brenda Mtambo ukuthi emshadweni ka Vi usenayo igigi
1: ya uqinisile futhi lokho impela siyoma siyoma impela siyoma sisho ukuthi cha Brenda Mtambo uyena
3: mase sima njengethimba lapha phambili sesisho nathi ukuthi nimbona nje
1: ngaphambi ukuthi bafaka ama ring phela u Brenda Mtambo futhi nje sekhokheliwe kwaqedwa yonke into iwotela yonke

0: Asho njala tunogadi usaseyishila ukuviwa athi awubakithi asibingelele sisalute enasehlobeni zethu zonke ezingama security ezinkampani ezihlukahlukene bafowethu siyanithanda kade ungena ebusuku kade ungena ekseni maba usayongena mfowethu siyazi ukuthi ke kuyashintshwana kuyashintshwana kodwa ke kubaleke kakhulu ukuthi ke siyakuthanda kakhulu futhi ayikho into esiyenzayo embi okufanele siyenze ngesikhathi ungena ebusuku sisele thini
1: nogadi
0: wena kufanele
1: thola
2: lo sikhuluma sikhuluma ngo ngabaya sebenza ngithi asisho labo nogada masilele bayo gada amafoni
0: awu
1: FBI
2: asisho labo
1: look like
0: baze bakuphendula basho bekulekelela ngoba ufuna ukuphendula incingo bese kuphendulela kumama wasekhaya WhatsApp
2: ngivuseke mroza ngivuke
1: nalo liyakhala uthemba
2: ngoba na ikhaliselo la sakho mkabateli vuka mse ngiyavuka ngiyasiphendula ngingavuka ekseni ngivuse ukuthi asikhulume
3: cha kanti nje ngiyakusiza mina
2: usiza ba
3: how
1: angizanga phela kodwa ngithi ufuna ukusizwa
2: mina sicela onogada abasebenzayo hayi laba
3: siyasebenza
1: onogada bangaholi
2: eh laba
0: kulekelela ubaba nkosi
2: yami futhi shift yenu nje ingesikhathi esizodwa nini 12 to 3 ni shift yenu anshintshi hayi ma
1: hey mkabathe
2: how
0: hey ngiyala
1: Nathi, siphumule phela sinethemba lokuthi sikhathele.
3: Ngakho ngisiza nje kanti
1: sizwe. Ngeke ungisize ngo 12 ebusuku. Awulele ngani?
2: Wazi kahle ukuthi uyifake phansi komqamelo ine passcode.
1: Eh, kodwa uyilanda lapho. Ukweba lokho kweba.
0: Uyabona uma sifingenile iphone ngo 1 ekseni, ithi babe neinhliziyo. Asibonaneni phela kuseni nemese ngithi ungam lo uyashaya umngami.
1: Kuphendula wena.
0: Kuphendule mina.
3: Ngathi bekuyi message
0: abalele ngifonele.
3: Mhlambe sekhabe bekuqalaza.
1: Ngizoyibona ngakho
2: ke. Ingakho ke singaphenduli.
1: We don't apart komqamelo nje uyeba.
0: Nanga umnyane sisithu tinu cozy breakfast.
4: Oh no god.
0: Yeah, sengingelela.
4: Niyaphila bono gaja niyaphila.
1: Siyaphila
0: kanjani?
4: Kona. Hay, mina mroza no vi iphone nge answer kahle yabo.
1: Yeah.
4: Kodwa kona le number ezifonayo kuma thotho ngathi zu 8 or zo 6 ayisaphelele. Uthi thina uya answer phone utshela ukuthi please press banban hayi kuna sengasay answer ke leso.
0: Hayi siyabuzo mfethu.
4: Kodwa nje phone nje mina ngiyay answer right anginankingi ukuthi ngwaphela ema phone wathi sesowafaka endaweni eyiningi yabo.
1: Yeah.
0: Hayi siyabuzo mfethu siyabonga kakhulu ukuthi usithinde siyabonga kakhulu sawubona ekseni sibingelela kuimpolompolo wempolompolo mase kufanele wenza njani
5: Rosary
0: Buti
5: Yaphila mntozari no vi umpo wangoza
1: Hawu ngabe usuzwile mntaka baba siyaphila
5: Ah siyaphila siphansi le mchizi manje ehlathula emahendini
1: Yeah
5: senzwa kashabalala le
1: Mshengo
5: Awu, sesibamba yonke ikhodi engenawo ngaphandle nje kwalezi number lezi zamakhodi esingawaqondi kahle nalezi ingaphelela izona ezisihluphayo kuphela abaskemani.
1: Awunankinga wena kodwa nokubamba ucingo bhuti.
5: Hayi mina mthembu anginankinga nokubamba ucingo ukhala ngo-shape ebusuku ngiyalibamba noma inini.
1: Ngoba
5: manje sibonelwa endaweni eziningi.
0: Awubakithi awusenamanyala usubamba nje inkosi yami kwasho abantu abadala.
5: Awunamanyala mbroza ngimsulwa
1: nje. Ah mfowethu. Ulibambe
0: khona uma.
1: Eh ulibambe khona, ekhona phambi kwami. Uhlabe ngo loudspeaker futhi awuna stress.
5: Ayi loudspeaker odakeke.
0: Hey kwakho fana nomunye umuntu siyabonga.
1: Siyabonga baba.
0: Kwakho fana nomunye umuntu lapho womvelasi.
1: Yeah.
0: Eh kwafona lapho kumakoti emakhaya la. Kanti lohlile ugoda.
1: Ha.

0: Bangani mami, ngabe senikulungele ukuzindaba namhlanje?
1: Yebo mamthembi. Sithi inihlobo sendaba yethu namhlanje.
0: Uyabona ke Musa, namhlanje sikhuluma ngokuthi jabulela lokho enakho. Kodwa ke ake silalele sizwe ukuthi ihamba kanjani. Kukhona umama omdala ohlala ensimini nabantwana bakhe abathathu. Ikati, imvu, imbuzi, imbongolo, inkukhu nenkomo Musa.
1: Hawu, yazi ngiyathanda ukuba seplazini kuba kukhona ilwane eningi. Ikakhulukazi inkukhu, phela inamaqanda kanti ngiyawathanda wona.
0: Nenyama kokunjalo Musa. Kodwa ke sizeke indaba iyaqhubeka. Wayehlezike khona na kuona wonke umuntu ngokuthi nje iqhova nalakhe lelincane. Hayi, asike isikhala la. Uma ngijika ngapha kwesokudla, ngithinta udonga. Uma ngijika ngala kwesokunxele, ngithinta udonga futhi.
2: Igama lami likhulu mamthembi. Khona umbhede, uteddy bear, nebhokisi elinamathoyizi.
0: Ah, so miss unenhlanhla ngani yami. Kodwa ke siqhubeke sizwe ukuthi iqhubeka kanjani indaba. Emva kwesikhashana ke abangani bavele banciphisa ukumvakashela ngoba nje basebekhathele ukukhona na kwakhe. Ngisho nabantu zeminyango umama wavula kancane ukuze abone ukuthi ubani lo seminyango. Sawubona mama, sekuhlwile, anginayo mina indawo yokulala, ngingangena. Kwakubuza sihambi. Umama omdala wanqukuzisa ikhanda. Bengifisa ukukusiza kodwa yabona la ukuthi indlame incane kanjani. Awuzibonele wena uzobona ukuthi le ndawo le incane ngisho nakumina ngingedwa. Kokusho kumama, kodwa ke sihambi savele sabuka ngaphakathi bangani bami. Ha, kwakhona itafula nehlale embili phela bangani bami nombhede. Phansi lapha yanecansini kwakhona abantwana abathathu bemamatheka. Isihambi sasingacabangi nje ukuthi indle incane. Savele savuma ngekhanda sasithi yebo mama, ngiyabona ukuthi indawo incane. Kodwa ke ngicela ungivumele nje ngilale ngaphansi kwetafula. Ngiyoxazulula inkinga yakho.
1: Awubandla, indlu yakhe incane ngempela.
0: Yayincane ngempela Musa. Ake siqhubeke nendaba. Umama kumdala wacabanga umzuzu. Kwangaba kuhle kuba nendlu nje enkudlwana ngithi umama lo awu oyisihambi engamsiza ngalokho. Kwakunani nje kumlalisa ngaphansi kwetafula. Ngakho ke isehambi savele sahlala salala ngaphansi kwetafula yize esikhala embedeni sasikade nje sizonela wavele walala phansi eduze kwabantwana. Kwathi ke kuseni umama wavele waxosha abantwana endlini ukuze phela beyodlala phandle. Phumani, phumani niyodlala phandle, asikho nje isikhala sokuthi sikhulume uma nigcwele indlu. Phumani ngempela. Umama phela wayesefuna ukuza ukuthi lesi sihambi lesi sizeyixazulula kanjani inkinga yakhe. Mhlawumbe nje bangani bami sizokwenza nje umuthi womlingo. Umama lo okade esihamba wavele wathi we mama, uma nje ufuna ngixazulule nje inkinga yakho kuzomela uwenze njengoba ngisho. Umama phela wayefuna ukuthi inkinga yakhe ixazululeke, ngakho ke wavuma. Ukuze nje kuvuleke isikhala kumele ungenise inja yakhe endlini. Umama wabuka isihambi esishaqekile. Ngilethe inja endlini ngobani? Inja phela izongilethela amazenze. Ngingakusiza nje kuphela uma ungilalela. Kwashisa isihambi. Hayi, kulungile, ngisekwenza njengobusho. Sekuvuma kumama kodwa ke futhi bangani bami ekhombisa ukuphatheka kabi. Aye sekumele ngihambe ke manje kodwa ke ngizobuya ngizobona ukuthi kuhamba kanjani. Sekushisa hambi. Ngalobo busuku inja yayingakholi ukuthi inhlanhla yayo uma nje umama engenisa endlini. Yagxuma embhedeni bangani bami, ijaha abantwana bezungeza itafula. He, abantwana bakuthokozela ukuba nenje endlini. Yagxuma phezu kwetafula yadla ukudla. Umama wayethukuthele kabi kwakuthi akayixosha kodwa wakhumbula amazwi esihambi. Inja yazisonga ezinyaweni zakhe wazama ukulala. Ngokuzayo ke isihambi satshela umama ukuthi akangenisa imbuzi. Imbuzi, sekubabaza umama. Imbuzi iyanuka. Isihambi savele sabuka umama. Ayi, ngingakusiza kuphela nje uma ungilalela. Oh hayi, kulangile. Ngalobo busuku umama wangenisa imbuzi wayiphutshani bamabhele. Imbuzi yadlutshani namakhetheni sibangani bami. Hey, inja yajaha imbuzi futhi manje umama wavelwa wahlala embedeni. Abantwana babekade besasecansini begigitheka bangani bami. Imbuzi yabahlekisa. Njalo nje uma sihambi sivakasha sasitshela phela umama ukuthi angenise esinyi silwane endlini. Umama nangempela bangani bami wangenisa inja, imbuzi, inkomo, inkukhu, imbongolo kanye nekati. Wayesekhathele kodwa amakhetheni sakhe ayisedliwe. Kokhona futhi bangani bami lapha yaphansi ubulongwe neziboya embedeni. Hawu, kwakhona izimpaphe edleni kwakhe, otshani phezu komcamelo.
2: Mamthembi, inja incane isixoveke.
0: Uqinisile nganyami, ake siqhubeke nendaba. Ngobunye kubusuku isihambi safika futhi wayengasakwazi ngisho ukuza inkulumo ngoba imbongolo yayenza umsindo omkhulu. Isihambi savele saxosha imbongolo. Ha, kwangxonoke manje sengizwa ngizohlanya ngempela. Sekusho mama, ngobunye ubusuku obulandelayo imbuzi yazama ukudla icathulo, isihambi sayixosha futhi endlini. Inkomo yaqoshela ubulongwe eyabushiya phansi. Njalo ke busuku bangani bani kwaqosha isilwane sodwa. Aha, ekugcineni kwasekusela umama nabantwana bakhe. Oh hayi, ungangena ngaphakathi, sekusho kumama. Ngipheke isitambu nobhontshisi. Kuzwakala kumnandi lokho. Sekusho umama oyisihambi. Bobabili bangani bami bahlala etafuleni nabantwana badla isidlo sasebusuku. Uma sebeqedile, umama omdala waphulula isisu sakhe wamamatheka. Bangani bami wabuka indlu yakhe. Ha! Angazi ukuthi bengizokwenza njani ngempela. Kodwa indlu yami isibukeka inkulu ke manje, yinhle. Ayincane neze. Wamkelekele ukuthi uhlale nami isikhathi singakanani. Kunesikhala sakho nje la eduze kwami. Hawu, isihambisa mamatheka. Indlu ke yayingashintshile neze. Yayibonakala inkulu ngokwanele njengakuqala. Ake siphinde size nawo omunye umlolozelo bangani bami. Mina ngimuhle ngihlakaniphile, ngingumntwana obalulekile, ngingumntwana okhethekile, ngijabulela lokho enginakho, ngijabulela ukuba umntwana kumnandi, ukuba umntwana kumnandi, ukuba umntwana, ngijabulela lokho enginakho, ngijabulela la ukuba umntwana kumnandi, ukuba umntwana kumnandi, ukuba umntwana. Mina ngimuhle ngihlakaniphile, ngingumntwana obalulekile, ngingumntwana okhethekile, ngijabulela lokho enginakho, ngijabulela ukuba umntwana kumnandi, ukuba umntwana. Ngiyabonga zingane zami. Manje ke sekuyisikhathi sembuzo. Umama wayekhona nangani? Wasizakala kanjani ngenkinga yakhe? Wayejabule ngosiza lithola? Kwakuyini inkinga yelwane ngempela? Mngani wami, ufundene endabeni namhlanje. Kubalulekile ukuthi abazali nothisha baxoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi ngomlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Bantwana bami, celani emakhaya banixoxele izindaba ukuze nani phela nizokhula niqeqeshekile, kuze kube ngokuzayo nisale kahle.
3: Ukhozi FM, luhamba phambili.

0: ngokuhamba uthini kuloko
1: yebo auntie whilst lapho ngibulise nezithandwa zethu futhi le Medillusion Wellness Retreat namhlanje ngisithandwa sami sithe sikhulume ngale yabantu abazibulalayo ngoba kule sonto ngolesine empeleni usuku umhlaba wonke lapho bungaza lo lusuku and I think into ebaleka kakhulu sithandwa sami lokho ukuthi ngiyazi ukuthi kuyihloko esisindayo kulesi kakhulukazi umuntu oseke wadlulelwa umuntu emhlabeni ngalendlela kodwa ukuthi nje umlaleli nasekhaya azi ukuthi into ekwazi ukusindisa umuntu akuyona into enkulu ofuna ukuthi uze uyenze iloko nje ukuthi kube nempawu ozozibona wena ukuthi hey lo muntu usenza kanje nginotice iloko ukuthi umuntu oyedwa ekwazi ukuthi amlalele lo muntu umuntu oyedwa nje ekwazi ukuthi athi kulo muntu hey ngiyabona ukuthi mam lady D ukuthi kunoshintsho empilweni yakho khona yini into ongafisa ukuthi sikhulume ngayo uyabona loko nje kukodwa kuvulisa ngolikhulu kumuntu osenale abanga osuke yona simbuse enqondweni yakhe ukuthi ucabanga ukuthi azibulale okay uyazi ukuthi emhlabeni wonke onyakeni mhlambe bangaphezu kwa 700,000 abantu abazibulalayo ngalendlela ukuthi bazibulale kakhulukazi ke futhi kubantu abasha enye izinto eziphambi mhlambe ba number 3 emhlabeni indlela ukuthi abantu bazibulale ngokuzibulala if besabasha 15 to 29 so kubalekile sikhulume ngayo sithandwa sami ukuthi nje squashise nomzali ekhaya onaye umuntu ongazi ngoba phela if kukuthi wena ungagcina uzibulela awazi ukuthi uzogcina uzibulela ubona ngalo mzuzu ukuthi cha sibona ukuthi isinqumo lesekumele ngisithathe ilesi and umuntu ogcina ezibulela sithana sami akuyena inhlobo ethize yomuntu okay kunga umuntu nje kade uxoxe naye izolo mase ngakusasa uze sokuthiwa how ubani uzibulela izolo umuntu okushuthi nga umuntu owubaba nga umuntu owumama nga umuntu oyistudent nga umuntu osebenzayo nga umuntu ongasebenzi nga umuntu omazithi ave thandaza lo muntu esontweni so kungaba umuntu ombonayo wena egqoka isuti successful nemoto yakhe unomndeni wakhe kodwa uzazi izinto ezimsindayo ezingase zibe imbangela yokuthi lo muntu abone ukuthi cha isinqumo okuyisona kumele ngisithathe manje ukuthi angizibulale okay yazike futhi sana sami ukuthi umuntu akakhethi ukuthi athi ngizibulala ngoba ngithanda ukufa okay akugona ukufa soke kuthanda kodwa usuke esindwa impilo so abone ukuthi ngenxa ukuthi impilo iyangisinda lokho ngikuthandayo impilo okay but iyangisinda then mina ngibona ukuthi isombululo ukuthi angizibulali kodwa hayi ngoba kuukuthi lo muntu ngampela ingoba ethanda ukufa okay so kusuke kunalokugcinezeleka suke kunalokusindwa okhona empilweni yakhe lo muntu lona mhlambe usindwa izinto ezenzeke kubudlelwane bakhe akubona mhlambe usindwa yinkinga zemali mhlambe usindwa ukuthi khona ukulahlekelwa adlule kukhona mhlambe usindwa ukuthi uthi mezibheka azinyeze azibona ukuthi mina ngifuna umuntu ngithandwa umuntu mina ngilahliwe mhlambe ukusindwa kwakhe yinkinga that wena useceleno womunye umuntu ungazibona ngathi hayi lo muntu akuyona inkinga ngaleyo ndlela mhlambe ukuthi lo muntu kukhona oshonile obebalekile kuyena okugcina sokuba ileyo nkinga yiko umuntu ngeke umuntu mefika kweni ethi kushone ugogo masuthi wena hawo ay ugogo hayi mhlambe sekhulile njalo njalo ngoba awazi ukuthi kuyena lo muntu loyo oshonile noma ongasekho ubekade kwi ubesho ukuthini kuyena okay omunye umuntu azibulale ngenxa yokugula njene yokuthi kunesimo esithize sokugula ukuthi usethi cha sengcama ukuphuma kulo mhlaba kunokuthi ngibe nalezi inhlungu ezikuzona okay so okusho ukuthi lento esuke imgcinezele ngaleso sikhathi igcina sokuyiyona emsindayo esiba iyona engaphezulu kwayo yonke into empilweni yakhe ikuphila agcina impilo yena ayiboka njengomhubo omncane ngoba manje lento emphethe ingaphezulu kwayo yonke into so manje nengqondo igcina siyibona ukuthi hey kugcwele lokho whatever yinkinga zemali inkinga zobudliwa noma yini le ekuyiyona emgcinezele igcina ingqondo ibona ukuthi cha okusho ukuthi mina ayikho enye into ezongiphilisa kulesimo lesi ngoba kugcwele lesimo esingcinezele okay ingqondo masisibona ukuthi kushuthi lesimo lesi angeke size shintshe ingqondo ibona ukuthi okusho ukuthi mina ngisehluleki ingqondo ibona ukuthi yazi abantu abaseduze kwami bazophila kangcono ngingekho kunokuthi nginabo ngoba mina ngehluleka okusho ukuthi ngisehluleke so uyabona ukuthi la inkinga kakhulu kusuke ngakona ukuthi azikho ezinye izinto ezizixazululo ezingamsiza lo muntu kodwa kusuke kuukuthi

0: Yabona namhlanje khona othek thina ngiyabingelela mamdudu nabalaleli bokhoze FM namhlanje sinomlalelo anonymous okhala ukuthi umuntu wakhe wesilisa akamthembi unokumsola ukuthi uneshende manje ufisa ukuzwa ukuthina nethimba lika Jabulu Jula ukuthi siyakwenze njani umuntu akusole ngento ongayenzi noma ongayenzanga futhi wenza kanjani ukuthi akukholwe yabona kuzo zonke izinto emakhosi ayikho ebhlungu nje ukuthi ubike udabo nje abantu nawe umdliseleni hey yabo lonto manisho njalo Bane kuluma makhwapha. Sawona sando sami, ihamba kanjani indaba yakho ubingelela abalaleli?
1: Sawona mama ngithi.
0: Iya uyaphila?
1: Ngiyaphila.
0: Yee, luthini udaba lakho?
1: Umyeni wami uyandisola apha uthi ndiyamtholela.
0: Kutheni?
1: Angazi lezinto.
0: Iqale kanjani lento?
1: Uzothi. O athi ma angazi noma shuthwa yini suspecta ngoba wenzakalani.
0: Ya, uqala kwakhona.
1: Masimithi mifikile wathi ay undisicela ukuthi masilala kwafika ngimazi fishmeat beyinde ndoda and washo le gama elikhulu
0: engalifani. Ah. Anihlali ndawonye.
1: Asihlali ndawonye ngomsebenzi.
0: Ngiyakuzwa
1: mayibuyile ke bese buya sifike sicabanele lokho
0: ubengakwenzi iqala into entsha
1: no
0: hayibo imago wacawuthwe into edlula uzobuya ngasho naphinde futhi noma usho kanye noma uloke yisho ephindelela njalo made nihlangene noma usho kanye wakushape taste ephindela emsebenzini wathi wena kwenzeke njani osichazele nje
1: ukusho kanye but mangabe kunokuthi khona shakelo engazisanani khona unokuyivusa lento athi-ke wena vele ngakufika wena unjani njani wenzakalani kwasho ukuthi ngiyakhulelwa-ke ma sengikhulelile lapho athi nalongane maybe angisiyami
0: ima lento wayisho kanye ade buyile wayibona ngaleso sikhathi emva kwaloko naqhubeka nje naseniyathandana wangaloko eyiphindaphinda kodwa mekhuluma athi ngaleli yalanga wayisho kanye ukuthi ngalelala kusho khona owayehlebile wakhuluma into engekho kuyena ufika nje usanaleyo mqondo ekhanda usumgcwele ukuthi kuleli sonto into ozoyifica ekhaya emva kwaloko manje mesibuyela emuva seku-right hhayi akasafuni ukucabanga lokho seloko acabanga loko akutshelwa ngaleso sikhathi akaboni mhlawumbe khona abaniqhathayo
1: hhayi angimazi
0: wazi ukuthi kwapha naye ngokwakhe akaselelani ukuthi yena-ke mayehambile wenze njani na ongase kube nomthelela nako la uwumuntu onjani oyiphethe kahle
1: uwumuntu oziphethe kahle na kodwa phela uwumuntu wesilisa ngoba kuhamba kwesikhathi ungama ngikhulele wathi kwalo mntwana mayivakisiwe wakhe uma sihambe isikhathi umntwana watholakala kodwa futhi isiqhubeke futhi ku-right kodwa kuthenebe umntwana akusiyo wakhe
0: ngalapho kodwa loko ayekunuka ngako wena usu-right manje usuwunkosikazi wakhe akusekho le nto ayisolayo
1: uma ngeke wakhona engabani kuyavuka
0: hhayi ngeke uma umbheka nje yena kukho okunye mhlawumpe akuqhathanisa naye omunye akuqhathanisa naye
1: uyakwenza ngoba efonini khona ifona kanyezele umntwana efonini yakhe akhona ama-pictures yabo kushuthi uma edilitha somewhere akangadilitha asala ama-pictures abantu abantu besifazane abayi-2
0: manje kangathi ibhasi ibhaliwe nawe uyayibona iya le mbumbulo le bhasi uyayibona le bhasi ibhaliwe
1: kodwa manje wayangisole ngento engingayenzi mina ngize ngithi-ke mina kulungileke singahamba thina siyobuza ikwabamanga uzothola iqiniso
0: uthi ngoba manga feyathola iqiniso
1: phela ngithi uzozenzela lokho phela ngisho phela kusabamanga
0: ngiyakuzwa sithandwa sami ngiyakuzwa kodwa into engingafuni uyenza ukuyisola ngento oyibonayo ukuthi ayihlangene nawe kuphela yena ofuna yilaphe kodwa-ke unembeza wakhe nakwenzayo nanokuthi angathi umedliwe unembeza asulele ngawe kodwa kumina engasho yonke loo nto abalaleli bokhozi bazokhuluma nawe uma sesisezothi kwamanje sobe sibuye sithathe sigathatha kwamanje othi ngizwa ababili nje ukuthi bathi nje sithole umhlahlandlela kwale ndaba sawubona tea time
2: hello
0: yalo
2: ebonisani
0: Hayi siyaphila njani wena?
2: Hayi ngikhona, ayikhuluma nomsebenzi kuyela semanekeni.
0: Yebo.
2: Ngithi mina ngeke ngathi khona ukungathembani phakathi kwaba kezama ukuhlala phansi ke bezama ukuthembana nje.
0: Ngoba ngeyilunge le ndaba iyabhebhetheka iya phambili. Yeyo umuntu onembeza usulela ngomunye.
2: Angathi ayilungi ngempela.
0: Hayi ngiyakuzwa nami, ngiyabonga. Hayi asithathe omunye sawubona.
3: Mkhathini.
0: Yebo.
3: Cha mkhathini. Ulo wesilisa ufuna ukutshela ukuthi uyabona lo muntu wesifazane iphethe kahle ngendlela mina engimuswa ngayo yabona maye ethi uyamtshena lo ukuthi umanzi cha uyena impela ke okuyena oyiphethe kahle ngoba uma ehambile futhi uma ngabe nje behambe egcekeni yena ngabe ehambe egcekeni uye ebona ukuthi hey sengathi ngabila ngaseshonini manje ke lo muntu lowo kufanele ukuthi umthemba wakhe ukhiphe ngoba kade ahlala emlindini.
0: Ngiyakuzwa.
3: Uyabona umuntu ufuna atshene oyindoda ukuthi uma ngabe uzothola umuntu eqinile. Yena umuntu oyisigebengu ke lowo. Lona uziphethe kahle udadewethu ufuna atshene wesifisa ukuthi njengoba enjena nje uziphethe kahle impela yena uziphatha kahle impela ke lo ethi yena hayi akamtholi kahle esikhweni sakhe.
0: Hey umuntu uyafunda zonke izinsuku. Ngiyakuzwa, ngiyabonga. Kungcono ubulalele undodakazi, siyabonga. Sibe siqhubeke ofuna sathi omunye futhi tea time sawubona
4: sawubona mamthozi
0: hello dadle
4: ufuse jibhile manje lapha kukhanya magubani
0: ejiphi phakathi ungikhonzele
4: ngicela phezuze kweyinsizi impela ibandla nje ngibuka ngamawindi
0: njengoba belalele nje batshele wozana
4: abazibangezwa futhi mamkhoza usisi lo akahlale phansi nomkhonyana wakhe kuze beyixoxa nje kahle le ndaba ukuthi wedali ngicela ngiyifundise ukungethemba.
0: Yes.
4: If ungazethembi wena mina ngethembe ngoba naye lo usisi uyazethemba.
0: Yep.
4: Engaze iyangihlekisa mami khoza ngiyaxolisa ukusho lokuthi uzoya kwabamanga yothola iqiniso. Akafunde ukuthi bethembane okukanye wesilisa ayithole i-counseling ukuthi engahlali eyifide emqondweni ngento akangenasiqiniseko naye.
0: Nozagcina ikholo azathi babona umuntu esemba habe esejika ngempela nti beqale ethi uyayivikela habe azajika impela bo.
4: Nakulo sisi uyozegcina eselahlekelwa naye ukuthi athembe ke kulo wesilisa athi awu ngoba vele phela uhlale ngisola ngingenze lutho akuvele ngilimi ziyatshena uyayibona leyo nto mamkhoza.
0: Ngiyakuzwa sithandwa sami.
4: Angivaleki mamkhoza ngiyabonga ukhanya magubane ngisejika.
0: Uphile khanyikhanya.
4: Ngiyabonga mamkhulu.
5: Ukhosi FM luhamba phambili.
6: Sesifamba sacela ukukhule manje ngokumqondo ngeke.
7: Ah, ngisamazi manje ngoba nakho ukhonthabani.
8: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje?
9: Uthisha umngomeni lo thisha osanda kufika la esikoleni.
5: Indeed. Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede sawuthulelwa emoyeni uKhosi FM. Isiqephu sesibili.
8: Ubani manje usandile?
7: Oh, ansamazi manje uba na Google ntsabani.
8: Hayi bo. Ungazo siqinela wena. Ngoba simazi nje lo muntu okhuluma ngaye.
7: Kahleke nje wena ngikhulumi nje mina.
8: Ay,
7: ubani othengkuluma nawe?
8: Ngikhuluma nawe.
7: Uzobe ugaxekile la wena.
8: Sense.
7: Yeah.
8: Ubani Sandile?
7: Usandile nguthisha umngomeni. Ah, sekuqanjwe lo thisha kamanga manje.
8: Senzo, ngicela sikhulume eceleni.
7: Okay, sitha, kulungile.
8: Utheni uthisha umngomeni?
7: Uthi angimbizela uThapsile.
8: Uyamazona lo muntu okhuluma naye?
7: Ngiyaleliwe mina, kodwa sengiyadideka.
8: Utidwa yini?
7: Uthe uSandile ngizombona egqoka into eminyama ekhanda. Manje nigqoka izinto ezimnyama nobabili. Futhi uSandile akangitshelanga mina ukuthi ningamawele.
8: Imini uThapsile Senzo. Ngicela ungamtsheli kodwa uthisha umngomeni ukuthi singamawele.
7: Okay. Uma ungenayo inkinga, ubani igama lewele lakho?
8: USithabile.
7: Amagama acishe afane.
8: Impela.
7: Kulungileke. Kodwa mina angazi ukuthi phela ngizonihlanganisa kanjani.
8: USithabile akanalo leli ibali elincane enginalo mina la nasekhaleni.
7: Okay. Kodwa mina ngizovela nginiphambanise nje. Ngizositshela ukuthi uThapsile lo ngenayo.
8: Kanti kulula nje. Ono S eqaleni kwegama lakhe akanalibali. Ongenawo S unebali.
7: Oh, ayike sengezwa ke.

0: babi asekhulile amantombazana nami kanti ke futhi hey ahlakaniphile kanti naye uthi abantu uhlakaniphile impela ngiyambona kodwa ish hey senginongamtholi nje kahle umfana wami kulezi insuku useqale nje nomkhuba engingawuboni kahle useneso nje elibi hey kusem angazi noma khona into engamphethe kahle noma kwenzakalana empilweni yakhe awu noma kungenzeka ukuthi lento eyimfihlo yami yakudala iyone nomthelela kuyo yonke lento ay angikholwa kodwa ukuthi kungaba yiyona angizange ngibulale umuntu phela kodwa nkosi yami inkinga nje ukuthi ey mangihleli ngedwa lento iyangidla ivele ibuye njengoba injalo ngabe ubani manje lo ngqonqisayo ngoba phela ngithi angilinde lezivakashi nje ngena hayibo thoko skwiza sami mehlo madala ntombazane
1: sawubona doli kunjani
0: hayibo siyaphila sisi Nazi angisakwazi mtakama uyaphila kodwa
1: hayi ngikhona sengibuyile
0: hayi botho kufika nini kodwa eThekwini ongiphuthume
1: yoh squeeze awazi wangijaha ngifika izolo ngifike nje sekuhalele ingakho ngingakwazanga ukuza la ngizonibingelela
0: ha ngaze ngajabula ukukubona thoko phela iminyaka isi ingabashumi amane ngagcina ukukubona hawu hawu hawu hawu
1: squeeze sidlala igoli nje Hey beziwa nedole goli yabona abaculi laba ya abadumile besihlezi sibabona ngikutshela ngisho bona phela laba abajwayele ukuvela koma bona kude nibeze nasemsakazweni abangani bami hey beyihlezi iduma nje kwandonga ziyaduma
0: hey thoko pho vele ke wena sikwiza sami ngiyakwazi ave nje uthatheka
1: hayibo
0: awungiphuthume thoko nkosi yami Ayibo, umshana kaThemba kube kuphi ngaleso sikhathi?
1: Hayi, ube khona uBoy. Ngimshiye ngemuva nje ukuthi asala aqedele uMatric.
0: Hayibo Thoko. Umshana usenza uMatric?
1: Mhm.
0: Hayibo, oh kambe sekuthiwa phela manje uGrade 12.
1: Yeah.
0: Uyazi phela uhambisana noSithabile?
1: Ah, uSithabile. Angisabazi, sebengakanani kodwa?
0: Hayi, bayakhula sisi, bakhulile impela.
1: Awumeke. Manje uthi uSithabile wenza uGrade 12 manje. Laba abanye bona bafunda bani?
0: Cha bo phela Thoko. Awusakhumbulini ukuthi uThemba wakufonela ngenyaka wabo wokuqala.
1: Mm-hmm.
0: Beneminyaka nje isikhombisa. Benza unyaka wokuqala esikoleni. Uthapsileke akaqhubekanga yena ngalowo nyaka.
1: Oh.
0: So ngaleyo ndlela ke uSithabile wenza uGrade 12 kanti uThabi yena wabe sesala kaGrade 11. UThabani ke yena lowo magcina wenza uGrade 10 sis.
1: Oh shame bandla. Baneminyaka emingaki kanti?
0: Phela uStar noThabi baneminyaka u18 kanti uThabani yena una 16 nje kuphela.
1: Oh, osthayibona laba balingana noBoy wami ne?
0: Impela. Hawu Thoko, kanti usakhumbuli yini ukuthi umfana wakho benoSithabile bebezwana kanjani bese bancane?
1: Ngiyakhumbula. Babeze bamshaye phela ubani lo
0: uThabi.
1: UThabi.
0: Kwangeve
1: kunyumbazane shem.
0: Hey, usakhumbula ni kodwa kwangeve kuyibhadi likaThabi. Ngoba phela umfana wakho noThabani ayibo bebe ngamathe nolimo.
1: Hayi. Bahamsana kahle kodwa bandla esikoleni.
0: Yeah.
1: Hayi cha ngiyavuma. Nala manisa kahle nomfo wethu. Umcabanga nje basazongibona mina.
0: Ey, mancane amathuba othoko. Babe neminyaka emine phela vo nje ngalesikhathi sigcina ukukubona.
1: Oh yeah.
0: Kodwa ke phela kunankinga. Ngikhona nje ukubakhumbuza.

0: ngathi ubena ke manje kusiqinela ke
1: sicinela kahle nje wena kona nje sengidukelwa abantu engingabaqinela nje salani lapho lena lezinto ezimbi lezi
0: nawe
2: awuziwe matsabani
0: nawe
2: awusibona ukuthi siyini nje
0: weza ngempela lo futhi lento yanje seyiqala manje iqala ungicasula
2: nami yangicasula sithanga ngifuna nje uqamba manga ngifuna ungathi
0: yebo lezinto lokhezisho nje lona
2: awushasa ubethini
0: ubesho phambi kwakho nje
2: cha cha angisakhulumi phela mina ngothabani sengibuza usenzo ukuthi ubethini utheni
0: uthi usenzo uthunywe kuwena
2: uthunywe kumina uthunywe kuthini
0: uyakubiza uSandile
2: we hayi ngeke ukephi yena lo Sandile
0: khuleka ngaloko ngithi mina ngusisi wakho khuleka ngaloko ngithe mina kusenzo yimina uThabisile
2: hayibo
0: ngaleyo ndlela ke kuze yamina
2: ngobani manje sitha
0: ngizochazela sengibuye
2: hayi kulungileke ngizokubona usubuye
0: kulungile
3: lalela sengibuyile intona yami
4: uyitholile lengani
3: ya ngiyamthola yazi utheni uthe uyeza cabanga
4: uyibonile lento kanishisani langani
3: ya ngiyibonile mfethu kodwa engiyakhala mina mfethu
4: ngani ngobuhle bayo
3: cha Sandile incane leyangane mfethu
4: ngithanga ngifuni lento yakho na senzo
3: ey
4: izosixabanisa ke manje futhi nje naye lengana uma ncane nalento yakho
0: sawubona thisha ngisakubingelele wena senzo
4: unjani wa Thabisile
0: ngiyaphila thisha
3: hayi ke anginishiye ke ngizobe ngikhulume nawe Sandile Thabisile
0: ngiyakulungile
3: ngicela usiphathele
0: kulungile senzo
3: eh okay
4: hamba phela
3: kulungile
4: angisakwazi kodwa ke Thabisile
0: kahle bothisha ngathi ungcina izolo
4: hawu cha phela kumina ngathi sekuyisikhathi eside ngakugcini yazi
0: ungibizela lokho kanti
4: yindaba kodwa Thabisile udlale ngami izona
0: ngani konje futhi nje kungani ungibizelela kwi classroom
4: cha Thabisile ngikubizelelana ngoba nginali office kanti uma sikhulumela ngaphandle maninga amehla azoloko esibuke sinakile back to the matter at hand yindaba kodwa uthi uzofika kumini izolo watshiwa ngafika
0: ngibe ngacabangisisa thisha ukuthi uma ngabe mhlambe
4: cha cha cha cha ungangibiza ngoSandile nje
0: a angifundiswa ngathisha ubiza umuntu omdala ngegama
4: anginankinga mina
0: mina nginenkinga ngicabangisisile izolo ngabona ukuthi uma kuwukuthi uzimisele kangaka ukungifundisa ungcono utshele iclass lonke sisale nje after school sifunde sonke
4: eish uma ngikhuluma iqiniso Thabisile kukhona ebengifuna ukukhuluma nawe
0: yini leyo thisha

0: Ngithabanini mfethu wahlezi ujulile nje mfethu ngomqondo ucabangani kangaka uyazi wena uzohamba emhlabeni omncane umulo ukucabanga kangaka uyazi ube nje ukukhwantalala nje vele yini kangaka
1: Ayi manje futhi hey ngeke yabo futhi ziningi inkinga esemqondweni wami futhi okwangempela umuntu usengaze abanjwe uhefu nje umqede ngoba phela konke kumngenhla into futhi lena futhi sengaza nokuthi ngizoyithini ngixoxele bani eyabona nje mfana ngathi angeke
0: ringa nami futhi ngimpisa yakho ngani yakwethu ungangitshela noma ngabe yini uyalwazi nawe udaba yimi nesigogo sakho futhi ubone isigogo sami ringa nami sithini
1: ayi mikho siyabo le ayi kufuni
0: ungani wami Ish, no ngiyakuzwa mpitsha into enjani kanti lena engangidingi kanje.
1: Hayi fana ke mina ngile ibhekana nezinkinga zayo futhi. Lokhu nje ngikusho ngicela abanye angakuphathi kabi. Kunje ngoba ngisho nje ukuthi le ayikufuni ungakho ungasikhathazi kakhulu ngayo wena bheke zakhe inkinga uphume uziyathabani ngoba ngeke uyimele.
0: Bukalana thabani ngiyinjwa yakho mfethu mina lalela nale idamu lensango bafo udonse nje ngabili ngathatha umqondo uthi idwi
1: mina mikho sengiyekile mina lento le bayekona nje bengiyibheniswa izona lezi nkinga lezi ngiyishoyo kodwa ngiyabona ukuthi ayi akungisizi ngalutho kunalokho mfethu umuntu uyonda emzimbeni ngiyazaca ngiyabhela kuyiyona into futhi engayifuni kodwa futhi themba ukuthi inkinga engaye ngayibona ngeke iphinde ibuye
0: ngithi buzi Ethepus baba uzophela ukucabanga kakhulu mfethu uma ngasogxile kule nto le uyabona ukuthi ngikuthi nje thasi kancane ngewunga kongenani uzosibona nawe uzoba mnantu bemoja mfethu uyabona ukuthi umufaka newunga ah uvele kuphelene insisi uyazike kanaka kwethu ukuthi hayi cha nomgunya ngubhethe mfethu kangako ubona ke mfethu uzokwenza uvele uzibona use Japan udansa no mistake yakhe we karate kid ngiyakujela wena
1: Wakuphuma ufane wakovele kuphele lezinsizi fana ngithi uzwayicula lento wena zakhe insizi iphelele nje ubumboqo njena nje
0: ha uyasibona ke manje uyasibona ke manje qaphela amagama akho phela ungafuna ukucabanisa nami
1: futhi lalela wendoda mina lento bengayibhemela ukuthi ngibe umncwe ngizace ngiphele beyibhemela nje ukuthi ngikhohlwe kancane wena mafuna ukuzibulala uhle kubala qhubeka wenze njalo Mina futhi ngisale kusasa bese sabele ngicabakele.
0: Uthi buzi.
1: Hayi ndabe lokhu manje ngibulala ngedakamuzi yabo nje yonke leyo.
0: Uthi buzi wena. Uyazibona usuyadelela kahle hle. Kodwa kuma kunjalo akawutshele mina ukuba ubhemelani pho.
1: Akukanto wena ubuzwa yini? Sengiyekile mina lento le. Futhi ungakhulume ngathi lento bengiyibhema mhlawumbe iminyaka mina ngisayibheme nje kabili. Kuphela ngakho ke ngicela ukuthi uvule inkebe susikonokono ulalele mayikutshela ukuthi ngiyekile mina lento le ngeuphinde futhi ubone ngibhema yabona ho lezi zinye ngidami zobhutwana angeke akwazi angeke ungibone
0: we yabanga ukuthi ibusi uyabona kusasa lokho kusayo uzobusuzoyithenga la kumeshenti futhi wena ngikwazi ukuthi uzitshela ngami ukucabanga ukuthi uyini ngempela ungibukela phansi kube nikuyimina futhi obesiza wena la yini inkinga yakho
1: vele mingiyosa wena dayisa udle lo refu wakho lo ke kubala la usheke phansi ngekhanda qhubeke ugcwala umhruzuko lunayo
0: hayi lalela hayi phela musungithatha kanjalo na uyini manje uma ungazazi ukuthi ufuna ukuthini kumina vele uthuleke nje ngoba uzohlangana nenhlamba ivakasha baba umubhayisa Ngangitsasi kancane mina. Mina ngizokubonisa amabele enyawo kuma ungithatha kancane. Vele ungakhohlwa lokho baba.
1: Okay, score. Sala kanjalo ke nentombi yakhe inkantini, sanesithandwa sakhe amaphilisi.
0: Uyazizwa uthini?
1: Kodwa lalelake. Yabona amehla kakumbombo. Sizobona ukuthi uyuphilelaba lezi zinto zakho lezi.
0: Eh baba, ngizobenye ilana eroundini efana ke ngidla wona umgwinyo.
1: Ah, sizobona. Sizobona ke.
0: Basuka.
1: Sekeni.
0: Hamba.

0: Action. Kozi FM alihamba phambili siyabheka ke abangani bethu abahleli nathi sesikhahlakani futhi Dream Chaser Ngcobo uthi hey nayisha ka mnandike le collab yenu ha ngisemgwaqeni ke mina no Jeffrey u driver kanti uhlahla msima ngathi naze nacula ka mnandi ngihleli nani ngithi happy birthday bakithi kubafowethu kanyiso msima ngokwanongoma emcebo odume ngo Javas nakumnqobi msima ngengothe esigubudu odume ngomhleze ngibathanda nje ukubhupha ube kodla mini uthi uhleli nathi kwaqhi kubeke ulanga vusimuzi uthi usenkande siyafanazo le show esawubona wendaba ezitha hlanganani Derek uthi ngithi present basakazi bami ngila apha emsingi emachonweni osuthi kwaqede ukukhuluma usabela umeli uzoxula phansi obuka kodwa ke useJohannesburg lapha ke eBrakpan kanti ke uLakheni Malahla Sibusiso Ngobe senawe uhleli nathi kuba uThebe othechiya umnyaka phumlani eDandi uzinhle Khoza aqinisela mgabadele Dukuza Thebza D nozethu Gumede ngivale ngomakanandisa Dlamini
1: sibe sisusa ke lapho ke sikhomba Mthunzini ukhona umdletshe. Foka umdletshe umdletshe.
2: Yebo nkosi yami kunjani?
1: Siyaphila njani emdletsheni?
2: Saphile ngokuthaba nomdletshe Mthunzini lo sezi nani nje nilalele kahle.
1: Fowethu, lunjani usuku kodwa sithini inhlelo zosuku namhlanje?
2: Hayi, sengijabule nje ndosembuzi zakho kho nje intabeni Mthunzini emazimeleni.
1: Awu suka nini?
2: Nonto kwaso bye.
1: Asibonge. Asuke lapho ke sikhomba egoli khona umjolisto wezim. Mjolisto?
3: Hello.
1: Yebo. Hey, kwahle mfowethu.
3: Ngika sekunjalo umjolisto kaZimdola.
1: Aha. Wozim nanga umjolisto wakho.
4: Umjolisto.
1: Aha.
3: Hey, umjolisto kaZimdola, Zimdola uyaphila.
4: Ngiyaphila futhi ukuhambani.
3: Hey, hayi, siyakhipha la emsebenzini, ngisemsebenzini ziyabuya. Phela sesalale lokhozi njalo la emsebenzini.
4: Yebo.
3: Isemi yami siyaphila, isiyaphenduka indawo yokhozi.
4: Ubatshela ukuthi siyabathanda lapho.
3: Hey bathi banthanda kabi na ukuqala nje ngena maybe bigare le ngena ngalo
4: ngiyajayi
3: ungabusazi manje
4: yakaca awudanki
1: awudanki ngempela
3: zimthola nawe emkhaya
1: emkhaya
3: ngicela ukunibonga yazi
4: yebo
3: ngokufundisa kweni yazi ukuthi nabafundisa abantu into eningi
4: yebo
3: ngicela uzeni emlokhu uyifaka zifundisa abantu abaningi kakhulu and ngingalento futhi engiyithandayo engifike ikhuthaza kubantu yazi ukuthi mawunganikeza i-target umuntu
4: yalo
3: ngelanga ufundisa ukwazi into entsha
4: yebo yebo
3: yazi kube lento entsha ofuna ukuyifunda empilweni njengegama mhlawumbe ake ngithi egameni lesilungu noma igama lesizulu ufundise njalo ngelanga ufunda into entsha abantu abaningi singafunda into eningi ukuphawula kwami lokho engikuthandayo engithanda ukukhumbuza abantu
1: hayi uqedile uqedile impela sibonga kakhulu umkhaya sibonge nje uqhubeke njalo nje ulishomo ilivangeli lokuhlala nathi
3: Siyabonga.
1: Thank you Mkhaya.
4: Danka ke sibheke kushabangu ulapha na ke eBergville. Aba kasekho. Sandile Mkhwane ngojene ukhona? Sandile sawbona?
5: Madokotela uyaphila.
4: Ngiyaphila njani?
5: Ngiyathoza kakhulu wena wesilo ukungiphatha kabi ukuthi indlela osungena ngayo emhlakazweni awusayibonga ngizwazi mina ngena
4: kusona. Hey manje akithi manje kunomamkhulu. Bese kuba noZimdola. Bantu uZimdola uye lo shingayo. Umamkhulu usigudi nje uyabona entrepreneur
1: hey
5: madola dola umamkhulu kumele ahleza shinga kuzoma umncane bengeze ukungena
4: ay ay ay umamkhulu ave engashingi kuyaphila mfethu
5: siyaphila bafethu cha madola dola azinami ngoba ngathi namhlanje usuku lohle lihamba kahle ngithanda nje ukubonga uyafukuza madola dola
4: yebo yebo siyabonga
5: uyafukuza ngathi labantu besifazane ningizama Afrika bengake befukuze njengawe angizukuchaza ukuthi ngani kodwa befukuze nje
4: yebo siyabonga
5: ufukuze ufukuze ube ngazi ukuthi ekhanda uphazamisele kanti uphila
4: yebo yebo
5: angibonge nami ngikhona ngilapha manje kodwa kwamanje ngibamba ngilapha eMelo lapha engikhona ngoba amatoho kodwa nje alubele uhlosuku ngiyaphila bafowethu
4: danke siyabonga
1: Injalo ke indaba sibe ke sikunikeza nanti noni eliqhamuka ku KT the Rapson yakhumule leliculo lisishaya kancane mina nawe zimntwana leli lithi tsaba tsazaka hayi kalishaya elinamanga
4: uso awuphende awuphende
1: uso kwalo ocathi ngizodlulaka
4: awuphende
1: tsaba tsazaka
4: phela musukusho ngathi usenyangeni buza umuthi kumele uhambe awu hayi angisazi
1: okay mana ngishaye fast tsaba tsazaka
4: uzami
1: ngishaye hayi lo le Thank you for being the K to the reps in Connor again, Okali, Notary D. Thank you.

0: Nandige, siphiwa uZulu ethi sweeter success. Yabona ke sekusukile ukushisa. Ngikuthembisile ngathi kungekudala nje esizobe ke siqalaza phesheya.
1: Injalo ke indaba zimdola ngithi ngifuna lezi insimbi zakhona lezi esesingena ngazo. Kodwa ke ngathi ke kuyalunga ke manje. How hey, nazi zingibalekela. Okay.
0: Ziyanqaba.
1: Asivele singene ke kuso ke isihloko sethu. Ngiyakhumbula ukuthi kade impela ulokhe usisikaza isihloko ke esizoletha okukhulu ke ukushisa ke impela ngoba kwamina nginemibuzo kakhulu. Injalo ke indaba umengameli waseKenya William Ruto usememezeleke inyathelo zokuvikela amabhizinisi amancane namathuba ke ezomnotho abantu baseKenya. Ngithi uyazo. Okuhlanganisa ke nokukhawulela ke minye imisebenzi kubantu bakulelozwe kuphela. Kukuphike lapho kugcina khona ukuvikela amathuba ezakhamuzi. Kuqale khona ukucwasa abanye bakwamanye amazwe. Sikhuluma ke noNgodi wezobudlelwano ke bamazwe omhlaba nezepolitiki. Igama lakhe uZakhele Ndlovu umhlaziyi ke wezepolitiki. Katsheni, asikubingelele sikhumukele umsakazweni uKhozi FM.
2: Angibingelele basakazi, ngibingelele nabalaleli bokhosi.
1: Siyathokoza kakhulu ukuthi sibe nawe. Mhlawumbe mangabe nje singena kulo lolu daba, siyathola la ukuthi iKenya isithathe izinyathelo ke zokuvikela amathuba namabhizinisi amancane kanjalo ke namakhulu nomnotho futhi wakhona. Ngokuthi ke umongameli khona athi konke nje kuzoba okwala ekhaya. Akusitshele nje ukuthi umbono wakho umephi lapho.
2: Yeah, ngiyacathi lesi sinqumo esithathwa uPresident waseKenya asithusi and ngiyacathi futhi ukuthi abantu abaningi kade besilindele. Uzokhumbula ukuthi amazwe amaningi aseAfrica kunenkinga yokuthi abantu baya migrate abacross amaborder ngoba besuswa indlala ekakhulukazi kodwa abanye ke mhlawumbe ama civil wars. So into eyenzakalayo ukuthola ukuthi abantu abasuka ngaphandle bafike bavule amabhizinisi la eSouth Africa njengoba sibonile ama Pakistani, ama Somalian. I mean so lokho bese kuncisha amathuba abantu bala eSouth Africa. Dala abantu bala eSouth Africa kade benamabhizinisi. Umuntu esakhula nje komashu bekunamabhizinisi, kunebongo ezaziwayo, omasimula bera namabhizinisi, amabhusha, amabottle store, itolo. Lento esingasekho manje umuya komashu uthotha ne ama tech shop amaninga onwa amasomalian and arenta kulabantu labantu bephethe itolo kudala njengako ngongoma. So now into eyenzakalayo ukuthi abantu balana umbuzo ukuthi ne yini bavimbayo ukuthi baye emabhizinisini bavule itolo nabo njengoba kwenza abantu abangaphandle. But I think inkinga enkulu la eSouth Africa ukuthi abantu abaningi bayale business lamatekisi ngicela kunombango. But lento yaseKenya nje I think ukuthi upresident wakhona uzama ukuthi alungise lesimo sokuthi ne amathuba avuleleka abantu baseKenya kuqala bebathi charity begins at home.
1: Kunjalo. Zimdola nawe mfoka gajeni nizongivumela ukuthi kubalekile ukuhlukanisa phakathi komuntu ongene kuleli ngokungemthetho. One, umuntu onezimvumo ezifanele osebenzayo noma uqhuba ibusiness. Kanjalo futhi nomuntu osebenza ngaphandle kokulandela imithetho. Kungani mfoka gajeni lezi igaba ezintathu kufanele zihlukaniswe uma sixoxa ngodaba lokudingiswa kwabantu?
2: Ya, okokuqala nje umuntu osezweni ngongekho semthethweni afaneka anikezwe ithuba lokuthi aenjoy ama benefits okuba leyo country kanti akekho emthethweni. So ku wrong lokho. So la eSouth Africa sibonile abantu bezingenela nje beziphumela and ingozi enkulu yalento ukuthi umuntu mezongena la ngongekho semthethweni mhlambe enze amacala bese yabaleka akho ma fingerprints uzobaleka kungazi ukuthi lelo cala lenziwe ubani. So into uhulumeni angafanele ngabe bayivuma but ke sibonile eSouth Africa after 94 ukuthi kube lula ukuthi abantu bazingenele baziphumele. So kodwa at the same time fanele sigcizelele ukuthi umuntu ola ngokusemthethweni wangaphandle kufanele ahlukunyezwe ngobula ngokusemthethweni. Abanye beza nezinto ezinhle beza nama skills othothi siyawadinga asinawo la. So akufanele bahlukunyezwe labo bantu labo. So angingathwayini kuliwa nabantu bangaphandle cha kuliwa nalabo abalanga ngokungekho semthethweni.
0: Ya impela bengisa lapho ekuthenini abanye abantu bathi uma umuntu waseNingizimu Afrika like abantu baseNingizimu Afrika isikhathi esiningi bafuna kuqala izakhamizi zakuleli emathuba amathuba nemsebenzi kanjalo nasemabhizinisini abantu abaningi. kodwa kubuke ngathi lokho kubhekwa njengezinophobia noma iafrophobia la eNingizimu Afrika mhlawumbe sihluke ngani thina nemithetho yamanye amazwe yathi imithetho ithini.
2: Yeah, so into eyenzakalayo izwe nezwe libhekelela abantu balo kuqala. Njengathi ngiyasho iqale ngathi ne charity begins at home. Ngeke usize abantu bangaphakathi ungakwazi ukusiza abantu basemndenini. So abantu bangaphakathi bafuneka ba prioritize. And then bese be prioritiziwe and then sebengafakwa abantu abasuka ngaphandle. Ngicabanga ukuthi ne into eyenzakalayo abantu abaningi basuke besuka ngaphandle abalanga ngokusemthethweni. Ebasuke umuntu eza ne kili esithize esidingakalayo so uzoprioritize loyo naturally but nje amazwe amaningi ahambisa phambili abantu babo ngeke uye China namhlanje ufike kunama business run wabantu abangaphandle or usuke la uye India ufike ama business run wabantu bangaphandle arano abantu bakhona so mekwenzeka ukuthi mhlambe kunelo mhlambe kunebhizinisi ethiza abangenandaba nalo sibe ngamvumela kumuntu wangaphandle ukuthi arane lelo business lelo so but la eSouth Africa I think iphuthe kukhulu esilenzile ukuthi singaqhubeki nanoma business emdeni ade khona emalokishini kunebonge ebizaziwe kosowethu bekhona omaponya so leyo nto leyo abantu bahlulekile ukuqhubeka nayo kanti uzothola uthene la eThekwini kunezitolo zakobhasa esakhula zikhona zisakhona nanamhlanje ama family business but into engathi enzakalayo kuthina kubantu abamnyama sigcina kakhulu le business la matekisi so instead ukuthi senze namanye ama business but uzothola uthene labantu bangaphandle ke sebayafika sebethola intuba I mean uya eBellville eCape Town amabhizinisi amaningi aranwa ama-Somalians, right? Because abantu balana abanakile ukuthi barane lawo mabhizinisi yebo.
0: Okay, sisenawo omunye umbuzo esinawo kodwa ngizocela usiphe umzuzwana nje wokuginya amathe. Mhlawumbe ke nawe mlaleli ungaba ingxenye ke yalolu daba ukuthi khona ke ofuna ukubuza noba sikazi ke noba sesivulela umlilo ngoba ke udaba esithi lu sensitive kakhulu kubantu ke baseNingizimu Afrika ngaso ke lesi sikhathi ngoba lento eyenziwa yilomongameli nje isivula amehlo ngakolunye udaba ukuthi kahle kahle nakho okufanele ngabe kuyenzeka nathi ezweni lethu kodwa sibukeka njengabantu ke thina engathi ke siyacwasa ke omkhaya bethu kodwa ke mhlawumbe ke ake sigwinya mathi sibuye sibuyele kulona lolu dwabo
3: dlala wempemjita
4: ya konje wathi umdanso uphele kuphela Spotify asiboneke yabona ke ngifuna ukubona wonke lo mdanso ongaphila asiqale kumasikandi ufuna ukubona ugiya masiqeda lapha ngizokufakela igqosi ngifuna kube manzi lapha phansi kube manzi ya mawuziphathe kahle ke ngizokufakela igqosi phela uthi ukhokhe umoya okwamanje asiye dansa uzodansa uzokhathala kuSpotify thola zonke ingoma ozithandayo nokunye
5: sikwethulela i-10 piece bucket ekwa KFC engakazi bonwe kule Kentucky Tuesday
6: stop
5: zitholela amaqatha enkukhu angu-10 ngo-129 kuphela
6: stop it
5: wonge u-R44 R44 ungathenga enye imili ephelele ngaleyo mali.
6: Stop it, I like it.
5: Uyayijabulela? Hayi khona, uyithanda. Ngalolu sibili kuphela, eKFC kuphela. Kunemigomo nemibandela.
7: Hey, ngiyalithanda idolobha lakithi. Kodwa sekuyisikhathi eside kakhulu manje ngibheka ngazonke, ngicabanga. Sifanele ukungcono kunalokho. Amanzi ahlala ngekho insuku eziningi. Imigwaqo isiyonakala kakhulu. Yazi izinto azilungiswa neze. Angiceli ibukhazikhazi, ngifuna nje ukuthi iy'nsiza eziyisisekelo zisebenze. Futhi ngiyazi ukuthi zingasebenza, ngoba sengikubonile lokhu kwenzeka lapho i-Democratic Alliance iphethe khona. Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele nje wonke umuntu. Ngakho kulokhu, kulolu khetho, ngivotela i-DA.
8: Lesi sikhangiso sezepolitiki sikhokhelwe iqembu lezepolitiki elithintekayo. Imbono evezwe kulesi sikhangiso ingeyalelo qembu lezepolitiki futhi ayimele imbono ye-SABC. sivusa balele wako ahlebeka aphi la khona owahlebeka waphela sokhoza ingunjani
3: ngithi abantu esifazane esikhathe esine ngawugeza ukufinwe so ngabo phanya ekgra
8: holo
3: yo yo
6: I realized that this is an accident
8: Ngoba ngizobukile ipass usuke nje ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile ngizobukile

0: something amazing.
1: Ask me, Linda Oye. Sisezinkalweni zonke. Sixoxa nawe ngezenzeka emphakathini. UTikTok at Ukhozi FM. Luhamba phambili. Disability 360.
2: Waspe. Uyazi ngihlangane nendatshana la engibona ukuthi ke mhlawumbe ngoba sinayo ingosi ka disability 360 mhlawumbe kumele sikhulume ngayo. Le ndaba ikhuluma ngesicelo sokuthi amadoda lawa aphila ngokukhubazeka nawo afakwe nje ngokugcwele emphakathini nasenqumeni nje eyithinta impilo zawo. Le ndaba ivele emva kokuthi ke i disability awareness march ebibanjelwe lapha eduduza eGauteng. Lapha yabe kuneyinhlangano ezimele zabantu abakhubazekile. So baye bagcizele lake ukuthi ke nothing about us without us.
3: Oh ngiyabona kusho ukuthi akhulunywa nje ngokuthi abantu abakhubazekile banikeza usizo kodwa bafake etafuleni la khona kwenziwe inqomo enkulu.
2: Ngiyabona ukuthi bazosizwa ngani nabo babe khona lapho khona nabo bezoshiya idingo zabo. Umbono ukuthi abantu abaphila nokukhubazeka kumele babe nezwi ekwakhiweni kwenqubo mgomo.
3: Ngiyabona, ngiyabona.
2: Mhlawumbe nasekulethweni kweinsiza nasenqumeni nje eyithinta kakhulu imiphakathi
3: yabo. Yeah, yeah.
2: Kodwa ke futhi kunenye ke ingxenye yalendaba engithole ukuthi iyinselele enkulu indima yendoda njengomondli womndeni. You understand phela ukuthi uyindoda ukhubazekile ngapha kumele ube umholi wekhaya wondle futhi.
3: Ingenza ngicabanga ukuthi thina madoda sijwayele ukuthi silinganise ukubaleka kwethu ngokuthi siyakwazi ukusebenza izinto. Sihola imali, sikwazi futhi nanokuthi silekelele imindeni yethu. Bese kwenzakala nike kule ndoda mangabe isihlangabezana nokukhubazeka kungazelele umuntu. Akuphazamisini lezi inhlelo engisho.
2: Yikho kanye ke lokho okuvezwa le ndaba esikhuluma ngayo
3: ukukhona
2: ubaba weingane ezimbili mfethu owakhubazeka ngemva kwengozi. Lo baba emva kwalengozi wabeselahlekelwa umsebenzi. Uveza ukuthi ke ukungakwazi ukuqhubeka nokondla izingane zakhe into ngampela eba nomthelelo omkhulu ekuzethembeni kwakhe yena njengendoda njengomholi wekhaya futhi
3: yabona lokhu impela ngiyabona ukuthi kusenza sibhekeke ukukhubazeka ngenye indlela namhlanje ukuthi akhulunywe nje ngomzimba noma ngezinsiza zokuhamba kukhulunywe impela ngokuthi hlonipha umsebenzi ubudoda kanye nendawo nje umuntu aziboneke kuyona emndenini.
2: Uqinisile siphe futhi kukhona nezindaba zokufinyelela ezinsizeni njengemshini yokusiza abantu abakhubazekile lapha abanye abantu kufanele bahambe amabanga amade mhlawumbe ukuze beze bawuthola usizo.
3: Umbuzo uthi ke uma umuntu engasebenzi noma engenayo imali yanele uzokwazi kanjani ke ukukhokhela uhambo lokuyendaweni kude ukuze akwazi ukuthi athole izinto ayidingayo ukuze akwazi ukuphila ngokuyimela ngempela ngempela.
2: Mhlawumbe ke ilapho ke esiqhamuka khona kulesi siqubule sithi nothing about us without us. Lombuzo kuphenduka ube semqoka kakhulu ngoba akumele sibabheke abantu abakhubazekile njengabantu abadinga ukusizwa nje
3: kuphela.
2: Kodwa kumele sibabheke phela njengabantu abanamakhono, banamakhono ayisimanga, banamagalelo ayisimanga, futhi abaningi babo basangakwazi ukusebenza khona bekhululekile futhi bahole futhi babe ingxenye yokwenza inqomo. Singaba nomongameli okhubazekile.
3: Ngithi ngizosho impela ukuthi nasekhudleni eziphezulu
2: sibabona. Singaba nomongameli okhubazekile.
3: Mhlawumbe le ngizoxoxa mase siyiphethe nje umbuzo ngicabanga ukuthi kufanele sishiye nomlelo lo Khozi FM ukuthi ingabe ngempela siyakha. Siyakha ngempela imiphakathi ebandakanya abantu abaphila nokukhubazeka noma simane nje sibakhela insiza ngaphandle kokubuza ukuthi ngempela nginake ngidingani.
2: Lalela uyabona nje nakho nje kuzovotwa nawo amakhansela
3: siyabona
2: baphisipha bayawanameke ezigxobeni likhona lilodwa likhubazekile oke walibona. Uyabo lokho kusho ukuthi la ezinqumweni nasentweni ezithinta kuyaphambili abafakwa bona thina sibabheka njengabantu abadinga ukusizwa kuphela kodwa sibe sawabheka amakhono abanawo namagalela abanawo emphakathini futhi ke angazi mhlawumbe kufanele sibanikeze ithuba lokuthi bakhulume ngomzimba ababhekana nabo ngaphandle kokuthi sibatshele ukuthi indoda kumele ihlale iqinile indoda iyumondli noma ngabe kuthiwa kwenzekeni.
3: Ngicabanga ukuthi into kumele siyitshale nesikushiya yona mlelo lo cause ya farm ukuthi kumele siqondeke ukuthi kumele imphakathi yethu siyakhe ngendlela ehlukile kusukela namhlanje. Sikwazi ukuthi abafowethu nodadewethu ngaba abancane sibafake eizintweni ezithinta umphakathi.
2: Sibanikeze ithuba.
3: Sibanikeze ithuba
2: lokubonakalisa.
3: Ngabe zobuhola ikhundla njalo ngobukhulu nangobuncane ubazi ikhundla. Ilokho nje sithi ke namhlanje kwesidlule nje kukho ke. Okwamanje sigunya amatheke sikuphe nangu social no tips bathi awushe.

0: tum, ah, tum, tum. Hayi buze imoza phela.
1: Hey, akusekho la tum tum. Lokhu ngiqalaza nje ukuthi uthathe yandene. Sithando uyangena.
0: Ayikhali tum tum tum.
1: Asakhali tum tum.
0: Ah, tum tum tum tum. Hayi uzinxuba lo dlala Chicken khona no fun bathi ngithathiwe namhla.
1: Sinxuma.
0: Awuzinxuma.
1: Zwite mkhatch. Oh igoli ke oh kunakho kutsibona abantu bakhe segoli namhlanje.
0: Oh awumkhaba. Sibonga.
1: Hayi asibonga.
0: Hayi ke okushukuthi ke

nale TV nje ngithi ngichitha ngayo isizungu sivele nje ngimangela isicefe ke nje. Mama, yasinhliziyo yami nje ayikhululekile neze ke ke nje. Yasengibele ngadideka nje ngaphela nya. Ukuthi kanti ikuphi ngempela ngempela mina okumele ngikwenze. Yazi ngenkathi uSindi ethi uzokhuluma nomthambo. Mina bengiyitshela lo muntu uzobesana eze kumina kuqala. Sithi uyinyunyunga le ndaba sibonisana ukuthi uzoyibeka kanjani umthambo. Yabona nje indlela umthambo wathi ukhulume ngayo. Hayi, engenza nje ngishawa uvalo. Kodwa ngizokwenze njani? Yasini. Ngeke, ake nje ngigese izitsho kungcono. Mhlawumbe ingqondo yami izoke nje ukuthi ukuphola nje kancane. Hayi, ngeke akube khona engikwenzayo. Yasini. Hayi umthambo ucasuke ngempela ke nje futhi yazi bengizwa nje ngeshefonini ukuthi ayakazwile inhlobo uma ngiqhubeka futhi ngiyapheshana ngenkani kuzosixabanisa kakhulu ke futhi kanti angikwazi ukuye kumsebenzi sengilibone kusasa lami ukuthi seliqala ukuqhakaza angikwazi ukwenza njalo kodwa into engizoyithini lena yasini. Angifuni futhi mina ukulahlekelwa umthambo. Angeke ngise ngikwazi ukulahlekelwa umthambo. Yabona njengoba nje aba empilweni yami. Nami sengiyibona ngomuntu phela ebantwini. Phela nje ngomsayiphosi bengihlaya nje le ndawo ngabe bewumadakwana nje ungenalutho. Kanti umthambo, umthambo indoda. Umthambo unesizotha futhi nje uyahlonishwa. Emawu kwamukwesandla bakithi yo. Kuswe kushu into enje nakhe. Ungathi bezinto ayihambi kahle zonke ngaso sonke isikhathi. Yasini ayikho nale nto engenza lana angazi nokuthi ngenzani. Hayi ngeke yazini angikhohlwe nje naye le zitsha ngoba inhliziyo yami ayiye kuphela ukubalisa ngiyabamba ngiyayeka ayikho le nto engenza lana. Yasini. Yabo nje mina engathi ngavesane ngiyitholele isimehlane nje kancane ngisishayele ekhanda ngithi ngikhohlwe lezi nsizi. Into engizoyithini vela le.

0: Hoyibo, singabuye sithini ke bakithi thina bozondiwe. Sesibizwa ngamaxoki manje ngoba nakusekufona intandokazi.
1: Kodwa ngami, wabanjani ngokuthanda ukuqala umsindo nje ongenasidingo.
0: We mame, hayibo, uthangithini mtungo? Ngenkathi ngena la ubu umuntu ofayo nje. Manje hayi uvuke wathi iqinqoshe ngoba nasekufana lesisalukazana sakho uShame. Hayi mithatha nacingo lakho. Hayi suka.
1: Hey, kodwa injani imfuyo yami weManxele? Bazisile inkomo ediphini izolo abafana.
2: Ah, kodwa baba. Akusekho nokubingelela kodwa lokho. Into ehamba phambili imfuyo nje kuphela.
1: Yi kusasa lethu sonke. Kanye lele izukulwane ezayo lele kuyo le imfuyo Manxele.
2: Awusafani nokufona nje mtongwa. Ukusho ukuthi uhambe kanjani?
1: Yeah, asikho isikhathi sokuqula macala manje nkosikazi. Okubalekile ukuphakamisa imkhuleko kuShembe. Njengoba sebengilalisile nje la isibhedlela.
2: Hayi mtongwa. Uthini kimi?
1: Impela.
2: Usulalisiwe manini manje? Bathi bakulaliselani?
1: Oh. Uyabazi phela nawe uDokotela nkosikazi. Ukuthi bavele bavedeze ngesingisi nje. Bakhuluma into ezingezwakali. Kodwa ke kuseyiyo leyo nkingo yaziyo nawe.
2: Eh. Ah, uShembo ungcwele. Kodwa ngiloze ukulunga. Awu baze bakulalise pho.
1: Hayi impela, impela.
2: Uthi uzophuma nini ke kodwa myeni wami?
1: Eh, angabi naloho kulwazi. Basafuna ukwenza olunye ucwaningo njengoba lento isiphinde yavuka futhi.
2: Impela. Hey, ngizoke ngibambe ibhandi nginqumsele baba.
1: Libambe impela.
2: Ngiyamethemba uShembo ukuthi uzoba nomusa usinde bomntungwa wami.
1: Ehhe, hayi. Kulungile nkosikazi, kulungile. Usizeke kodwa bo. Uqinisekise ukuthi bayibheka kahle imfuyo yami abafana lapho.
2: Hawu, hayikhohlwa imfuyo baba, hawu. Impilo yakhe yona ibalekile njengamanje.

0: Awu kwabuhlungu ukuzwa ukuthi kanti undosilo akasekho emhlabeni.
1: Hey. Kunjalo makhosi. Nathi usibona nje. Siseze ngalolu lodaba lo linani lidingidane naye umnye wethu ngalezo sikhathi.
0: Ake sibone ukuthi kuthiwani ke.
1: Makhosi.
0: Siyakhuleka makhosi amakhulu. Khulumani nabozi kodwa khulumani nabamgoza kalanga. Hayi makhosi amakhulu badabadala. Yho! Wayecele. Lo kungabe ningabe igazilinye naye noyise kaZara noma niwusibonga ufana.
1: Hayi abantu.
2: Oh sisiya siyalamana uyena ozemva kwamakhosi.
0: Makhosi amakhosi. Phakamani nabondo sibokhumbuza. Hayi bo! Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ba enize ngalo lokuzaleka kwale ngane enithi yakwacele
1: makhosi
0: uyalibona niyalibona lelithambo kahle uyalibona
1: makhosi
0: eliyaphika livele laphika lamalondo lesiqekelele nanti li libheke phezulu nangithi niyabona wonke lamathambo kahle yaphika
1: makhosi
0: yoyo ayaphika ngishela komama imphala iqhashe nayo lapheka le ayifuna ukuyihlanganisa nalento engacacile kehla ngithi ngiyangizwa
1: makhosi
0: kwayena ucelo lo ngikathela ngamtshela
1: makhosi
0: ngaze ngathi kuye akalande unina walengane khona azongicacisela kahle ukuthi ulende kanjani lelichile lingaka lo ngibathisha ucele ngejazz lomunye umuzi yebo

0: Hey, yazini. Angivele nje ngiphume ngisho kwa la endlini nje ngizosanga. Yazi umuntu uzoqhuma ikhanda phela. Ngiye ngizwe kuthi stress siyabulala. Hayi geke geke geke. Yazini angiyopholisa nje ikhanda kamazethe. Ngifike nje khona ngibambele inepu nokusakhotinyana. Ngiqede nje lolu sizi. Yazini ngincamela ngisho ukuthetha izoya nomazulu. Kale kubhlungu engibuza enhlizweni yami. Hayi geke geke geke. Siphike manje nalesi sikhiye ke manje ke. Okay. Hey, manje mhlawumbe nayo uzothi ungicebise uthi ngiyenze njani? Ha? Beauty, sisi, kuse kanto basane. Hayibo, angingambuzo mazondo. Kuzomela ukuthi ngifundekela ke manje ngokuthi umthambo wa umuntu walotho, nya nya nya nya nya. Yike ufuna ukukiyekisa ngisho umse. We, we, we, we, yazini sicefe nje. Angavela sisizakala phele nje kumazondo njengoba esithi umthambo nje akafuni ngisho ungilobola. Uhayi. Yeke. Hey kodwa ke nami ke kuzomela ngingaphuzi kakhulu ke phela ngoba umthambo uthi uzodlula ngapha. Angifuni nje ukuphinda casuke naye sengifica ngidakiwe ke manje. Usekhale yani ngibandla umgenge naye ngokuthi nje sengiphuza ngokuqile. Kuhle kodwa ngoba ngidlile ngeke ngisheshe ukudakwa.
1: Hayi bo wahamba ukhuluma wedwa beauty engabuyaphi.
2: Phumla ona. Yazi mama nginakile. Oh. Ngisathi ukushaya umoya nje kancane oh ngiyopolisa ikhanda lapha kamazondo.
1: Hayi bo oh salise ubamba na. Bamba lasi. Nasi. Isazi.
2: Yazi ngasiza ka yini? Yazi ngasizakala ke ongakubona.
1: Ya,
2: ngisathi ngizokuthumela imessage nje ngikhalalisele girl.
1: Angisakwazi.
2: Oh, ngibonile iposti yakho oyifakile.
1: Lalela.
2: Mela nophule kwesalon yakho.
1: Lalela
2: ntombi. Ntombi. Ayisebenza.
1: Girl. Lalela ngiyabonga. Oh. Yo, ngibonile nami ukuthi repostile girl ukuze phela ibone abalandeli bakho. Oh. Yo, kuzongisiza kakhulu lokho. Yazi uqalibhe sithi kusabisa kanjani. Oh. Yo. Ngiyabonga ukusabalethe umnyalelo.
2: Hayibo, ngifakile nakwistatus sami sasefonini. Oh.
1: Hawu mfethu, wena ngeke ngizokucabuza ubhozo. Oh, ngiyabonga mfethu. Ha.
2: Yo.
1: Uyazi njalo. Yazi ukuthi njalo ngube awukho wena ninothabani. Ngaba likho kwalolo leli business.
2: Hayibo, oh.
1: Ngiyakutshela. Ngiyakutshela.
2: Oh, ngigeza ngigeza ama business makho mina.
1: Mana asakhumbuli yini oh sixoxa nawe ngenkathi ngithi mina yazi ngicabanga ukuvula ibusiness. Wangimotivate ona ukuthi
2: nje mina futhi
1: ngitshela ukuthi ngasacucuza ngivele ngiqale. Hayibo. Asakhumbuli. Hayi, asakhumbuli kampela.
2: Hayibo,
1: hayibo wangisiza oh hayi
2: mina
1: futhi yeyi awugcina ngisho nokungququzela kuphela.
2: Uh-huh.
1: Saze sahlazi inhlobo zamabhizinisi wena he engingawaqala.
2: Oh angisayikhumbula.
1: Hayibo, iidea naleya idea yokwenza i-event lekho ne planning nje. Hayibo yaphuma kuwena.
2: Hayi phumla.
1: Kayizama ke nayo. Yeyi yangihluli kahluleka ke njengoba nje na usubona nje sengiqala leli oh.
2: Hayibo. Una maga oh.
1: Hayi wangisiza.
2: Una maga phu.
1: Wangisiza.
2: Hey okay, blakusayikhumbule
1: yodwa. Ngeke nje ngiphinde.

0: Yeah.
1: Ni robetse ka mone.
0: Yeah. Ni robetse. Rico Jovek, man.
1: Ni aphila kodwa.
2: Sikhona. Siyahlakahlakanitsa.
3: Ay bo berekang mo,
0: berekang. Nokwandi uyaphila?
3: Siyabereka ngapha sinomkhaba, mina
0: lenjani. Hayi, nathi siyabereka ngapha, sibethe. Hey, ri Dube. Betu Dube la.
2: Retuele Dube. Oshap Dube.
4: Ay, no. Si ra, si ra kholu. Di sil ka se kholu.
2: Hey, as guys, kubuthi iqhuthu umthongo.
0: Hayi,
2: hayi kuyasetshenzwa kholu yezu zinto.
0: Hayi kuyasetshenzwa bafethe kholu.
2: Hello, umuntu ofe ngo 3xn.
4: Igoli delimbiwe kholu phela.
0: Hey. Mfowethu, hayi. Kodwa ke cha, hayi kuhamba kahle yonke into. Mkhaba, mfowethu, hayi nathi siyasebenza sihla senyuka la, sikhathele simvithi kumanje.
1: Hayi ngiyeza kusasa ngizonijoyina ningakhathazeki, ngizoniphathisa umthwalo.
0: Wosa mfowethu, ngoba ke kodwa savuma ke sizoyibamba nje uze hehole lesithupha entambama ayikho inkingi.
1: Ayikho yenze njani bafowethu?
0: Noma kanjani?
1: Nazoka.

0: Sibingelele kuwe Tshata nakuwe Sithando. Ngithi bambelela siyajika kumfoka amathonzi endaweni yaseScobareni. Ohamba ngemoto BD16PDZN. Ayivikezeli inkabi. Sikuncome baba amathonzi ngendlela ophatha ngayo abagibeli. Engathi inkosi ngasigcinela wena njalo. Kubonga mina ke unathi lo wakaxula endaweni yaseScobareni ngiyabonga.
1: Bambelela siyajika lapha eRank yaseNtulwane lapha eCranskop kumama uMasithole inkosi yami utholele umawo usikhwama sakhe isilahlile ngevikele dlulo ngolesithathe yohola wasithola wasithatha wasibeka kubafana abagundayo kwathi ngelanga elilandela uma ifika ezoqala ukusebenza wamphathisela sona wamfakela emotweni ngithi mama Masithole siyabonga kakhulu sifika sithenge kuye simeseke umama Masithole bakithi ngoba uyasiza ngiyabonga mina impumi yakwamasikana enkandla ethuma kwesikamagwazi
2: ukuhamba nomfana kamchumi phansi emsenge emachomini kwakhopha esigodeni sewadonga amanzi ngicela ukuthi bambelela siyajika kuvuyani bathi umavuthela umfana kadlamini uhamba nge-MX95LV emhlophe ethe qwa ihlezi nenkabi ichophile umfana uyadlonipha kanti naye futhi ingeze yayibuza iminyaka.

0: ohlobene nobani. Bese phinde landelwa yithakazelo zakubo. Zona ke seyiveza okhokho bakhe, seyiveza umlando womndeni wakhe, seyiveza futhi namagatsha omndeni wakhe. Okusho ukuthi usuke engapheleli umuntu uma esasho nje igama nesibongo.
1: Kuphela.
0: Kuphela. Ukuze umqonde kahle, uqonde nomlando wakhe nobuyena. Mfanele wazi nezithakazelo zakhe ngoba usuwazi okhokho, wazi umlando, wazi namagatsha omndeni wakhe. Zisetshenziswa ke izithakazelo ukukhombisa ukuhlonipha umuntu. Ikakhulukazi kuthina amaZulu. Umuntu nje uthanjiswa ngasi isithakazelo sakubo. Meke wamthopha nje. Hawo. Amana phele.
1: Usukuza umthinte emanonini.
2: Manje mshazi. Awu.
1: Hey Mateo.
0: Uncuma ungaqedi.
2: Hey. Nje indlebe yami ngiyivula ngikulalelisiseke umsukhazi.
0: Ziphinde ixhumanise abantu abangakazi bahlangane ngaphambilini bese bebona ukuthi hawu kunobuhlobo obuthile. Ithakazelo sisiza ukuhlukanisa abantu izibongo zisiza ke ukuhlukanisa abantu abanamagama afanayo zingaveza ubuhlobo ngaphambi kokwakhiwa komshado ibalekile le ikakhulukazi thina amaZulu esiphila isintu ukuthi ke abantu abazalanayo ababi nobuhlobo kubalekile lokho ngakho izibongo zisiza kakhulu lapho ukuthi umuntu ungambuzi kuphela isibongo sakhe asithwele kodwa mbuze
1: nokuthi uzalwa kwabani
0: nje
1: yebo hey uyayibona ibalekile leyo Sthandwa hey insizwa mayibuza into yombi njawu yebo ngokwasibani bantu hayi ngokwaMthembu oh uzalwa kwabani hayi ngizalwa kwaSibi useshunina ke lapha into yombi uthi hayi uzalwa maSibi kubalekile lokho vele dube mayinsizwa ishela iyayibuza kanjalo awu manje babuza isibongo sodwa
2: hayi bo
1: kade bahlala odabeni
0: abanye kwasona isibongo sibuzwa ngakusasekuseni sekuyo
2: Isiyamo ngesimbuzi.
1: Hey, bakwethu. Imihlolo.
0: Imihlolo yake phela. Isibongo ke esizodwa futhi sibonge imbili kwesinye isikhathi. Uthola ukuthi kodwa zinomsuka owodwa. Ngeke ngicinga khuluma indaba yakithi kaDube ukuthi uDube nombonambe uzalo lodwa nje. Okhalweni olulodwa kusizo nezihlobo abantu bandawonye ziningi izibongo ezinjalo uma ubheka ombele noNtuli abantu ababodwa nezinye njalo njalo kwesinye isikhathi ke isibongo esisodwa sibe namagatsha amaningi ahlukene uthola ukuthi babiza isibongo ke ngibone odlamini banamagatsha ahlukahlukene odlamini kukhona odlamini noJama khona odlamini osibalikhulu kuba mazizi njalo njalo isibongo esisodwa kodwa sihluke ngamagatsha
1: namagatsha kodwa nakhona uma ufuye emuva ungunyu khokho wabo njalo nje
0: umlando wesibongo ugcina umlando ufana nokufuduka ukufuduka ingxabanyo kanye nobuholi bomndeni ufunda la esibongweni nasezithakazelweni okwenzekile kuleyo mndeni uze ufike la ukhona ukulahleka kwezithakazelo ke kunganqamuka kunganqamula ukukhumbuleka komlando womndeni ngakho ibalekile izithakazelo okunye okubalekile izithakazelweni singanqeni ukuthi siloke sengeza kuzona Ngoba kaze kuthiwe seyimile la zimkhona aziqhubeke ziqoqe nomlando wamanje kubaleke kakhulu lokho ngiyicabange nje abantu besibongo saka Mandela ukuthi ke sebeneqhawe elazi umhlaba wonke yini lo mlando bengawuqophi ezithakazelweni zawo yabo angisho ukuthi aqoshwe yonke into eyenzeka nsuku zonke umndeni kodwa unazi izinto igigaba ezinkulu akusho ukuthi ithakazelo akube umlando ophilayo singathi mangabe izizukulwane seminyake ikhulu kusuka manje sibheke emuva uthola ukuthi umlando uyanqamuka ngo 1890 bani ngoba ithakazelo
1: njengazo njengayo le yethu Dube Tena masibala umlando wethu asikwazi uqhubeka size sifike ngale kuka Ntu. Noma sikwazi ukuthi hambe size sihlehle size sifike kuNtu. Kodwa asikwazi uqhubeka ngale kuka Ntu. Lasi first phele
0: khona. Phele ukhona lo mlando. Hayi ukuthi awu.
1: Uyabona.
0: Asingaliphindike lelo phutha ngomlando wethu wamanje.
2: So ngcoke kahle nje sesizophetha namuhla ke kusobala ukuthi sibonge nje sisiphila endaweni ezimbili emlandweni womndeni nesemare kuma record kahulumeni nakhona futhi ke siyaphila
0: isibongo umshazi sesi

0: ingxenye esemthethweni kumazisi womuntu sisetshenziswa ikoleni sisetshenziswa amabhange nasendaweni zokusebenza kusho ukuthi ke iloko ababiza ngeidentity profile yakho igama isibongo bese kuba inamba kamazisi lezo zinto zontathu iphutha into ebiyenzeka ikakhulukazi ngeekhadi zamakoloni nangeekhadi zobandlululo uzubo uthole ibonge eziningi zabantu zingabhalekile kahle bekuthi makwenzeka iphutha esibongweni somuntu uthola ukuthi umuntu useneyinkinga akakwazi ukwenza izinto ngoba isibongo sakhe asifani nesibongo sikayise njalo njalo ngephutha elalenziwa kwandaba zabantu kuqala ibalekile leyo nto kufanele abantu bazi ukuthi isibongo siyalungiseka manje ka Home Affairs uyakwazi nje ukuya ukhokhele imali encane ulungise
1: isibongo sakho ya
0: umshado kusayiyondlela ethinta kakhulu kushintsha kweibongo abantu abaningi kakhulu kwazibesifazana bashintsha izibongo uma beshada
1: akunjalo nkosiyadlulisa angithi siyabathatha dube awu bakithi ehe yabona abathatha thina yithe sithathe yabona bese sibashintsha izibongo
2: nje batho ogeli hayi bona ngeke manje bakhathele ukushintsha
0: iyabavunaka inkathalo yomthetho sisekele
2: uthi divorce futhi kufanele uyophindisela isibongo sakho
1: Kanti bona basuke beshade lu divorce ayini.
2: Phela ngithi Ngicaphela ngithi divorce.
1: Bashade lu divorce bona.
2: Phela ngithi divorce khona umthetho ngoba into yenza kalayi.
0: Eh kodwa ushadeli yona.
2: Phela vela ushadeli yona. Angeke umuntu ngempela kahle.
1: Manje mabe goloza kanjalo ogeli bathi bagolozela bani?
2: Ukuthi umsebenzi.
1: Ngoba mase ngimile nje ngungobe ngilase ngithi ngiyathatha. Hayi into zongitshela yona ukuthi wena ufuna ukuthi uqhubeke nje ungwakini.
0: Kanjani? Inkantolo yomthetho sisekelo ke iyabavuna ngobe isandukushaya umthetho nje yagcizelela ukuthi ke ukuba ukushintsha isibongo awuphoqelekile.
1: Okushuthi nathi wenkantolo yomthetho sisekela silotsholwe ke bakithi. Asilotsholwe ni phela. Oh, asilotshole phela bakithi.
0: Uzwakhipha mehla.
1: Ah, umthetho sisekelo, umthetho sisekelo. Nathi asilotsholwe ni ke bakithi.
2: Ungathanda wena ukulotshola umuntu wesifazana wena tjata.
1: Ngawe liqoshwe zinkukhu.
2: Yabona nje, ngibona nginento yokuthi ngeyizwe yedze.
0: Sisakuyo indaba yezinto esezenzeka manje futhi eseyihamba ihamba ezamukeleke ukuthi abanye abantu sebesebenzisa izibongo ezimbili. Abe nesibongo bakubiza nge double barrel ukuthi athi meshada angasishiyi esakubo kodwa engeze esomiyeni phezulu kwalokho bese kuba yingane ke ezizothatha
1: kodwa ke mzwakele nawe mshazi wena kamaqhoboza asibashayile ihlombe amazulu bafethu hayi bafana bakithi sebengayisho nje manje ngathi umthetho kwazulu into endala into endala sibongo somuntu nje umuntu umegana isibongo sakhe sifi yingakho kumanzuza wakwababa yebo bizwa kanjani
2: manje phona ke yini
1: ngani nilapha sinabela sinabizwa ngo baby nje
0: yesilungu into endala
1: ngani nina sinabizwa ngo baby sithando manje yafa le yona uyabo kanti into endala
0: yayicikelelwa kakhulu leyo
1: kakhulu
0: ngoba inikeza umuntu wesifazane ukuthi abe nesiqu sakhe
1: yebo
0: angabi sengathi uyingane uma eshadile
1: ufaka uganile amazulu umuntu wasifazana kade amhlonipha ha kudala
2: so nje mina ngathi usithandwa kanzuza so and so
1: caphela ngokwalokho kwakusho manje
2: cha
1: kwazulu kwakho usithandwa umanzuza wakwasibani bani
2: umanzuza
1: ehe yebo ya
0: hey sithembe somaziki usibani bani
1: hey uyabona tu
2: post bani bani da ngingisa
1: Ngeke asiphelele.
0: Yabona ukuthi uyisho nje. Ngeke athi uyayibamba ukuthi angaphunyiwe.
1: Futhi enye into usuphetha nje mfowethu, amaZulu sithandwa ngendlela umuntu wesifazana amqhakambisa ngayo. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu wesifazana umeganiwe, umeganile kwadube.
0: Yeah.
1: Emakhaya uyazi ukuthi kwamasibani bani lapha.
0: Yebo.
1: Hawu emakhaya.
0: Awu. Yabona
1: ukuba mabani isibongo sendoda sithi phela ukufiphala shuma uma khona nje kuthiwa kwamashando
0: ilento ungayengezwa ubaba uCredo Mutha echaza le nto ethi umuzi umuntu wesifazane
1: ubizwa ngumuntu wesifazane yebo
0: ingakho ubizwa ngumuntu wesifazane ngoba wona uqobolwa nje obuthwala abantu nje umuzi umuntu wesifazane
1: yabona ke sithatha
0: awukho umuzi wayicacisa le nto uthi awukho umuzi ufanele ubizwe ngendoda indoda ayinamuzi
2: yazi awe ma
1: ngoba umuntu wesifazane
2: amen
1: kwakhe ngisho ukuthiwa kukwama sibanani kukwakhe
2: yebo ngicela ukunikhipha for dinner masiqeda la ngizinjabulisa
1: amazulu asuka kude nokuthi wesifazane ambeke phambili aqali manje
0: mangase sibuyele ngempela emasikweni ethu nangendlela yethu okwenza izinto kungacaca lokho kubonakale ukuthi izinto eziningi sicabanga ukuthi ziyisilungu ifika manje uzulu kade ayibamba
1: awusuka siyabonga Dube siyabonga kakhulu futhi
0: thank you
1: awuzoka abanye bethi awuveke njengamanje imizuzu esisele mbili ngaphambi kwehora laphana kelesihlanu stand
2: hayi kezi mfowethu enza njalo mfowethu
1: hawu kabazela wena kwehlandlo
2: ngamavovo
1: hlala lapho mfowethu

0: emsazweni wabo phambili cause FM sobona ngethemba ukuthi uyaphila. Igama lakhe ngumondli Ngcobo, akahambi yedwa, uhambe ne-Durban Gospel Choir. Uthi inkanyezi le ngoma le ngeke iphuphe yazi ngafika kufikeni le ngoma yohlezi nje imnani yaso sonke isikhathi. Siyabonga kakhulu Mkhaya umshini kade ehleli nako kusukela lapha ngo-8 o'clock kwaze kwashaya u-10 ethi busuku obuhle. Igama lami ngesiphiwe sibonga kasibuye. Angihambi ngedwa, khona uhlengiwe ongumdidiyeli wohlelo engihambi futhi naye yedwa, khona futhi mina enhle o-technical producer wethu. Sawubona ngethemba ukuthi uyaphila. Kuyangithokozisa ukwazi ukuthi namhlanje sobehleli nawe busuku bonke kuyeze kushaya u-12 o'clock. Belunjani usuku lwakho? Bakuphathe kahle? Ngiyathemba ukuthi konke kuhambe kahle. Njengamanje asenze nje, khona umdlalo omoya, ikhona inkonzo yase-Islam, siphinde futhi sibe nomculo omnandi R&B, Afro Soul, Afro Pop. Ashintshela ama-shift emsazweni nihamba phambili cause umlando wengoma futhi nawo ukhona. Ziningi izinto esikuphose zona. Asithi shwi phesheya naye futhi ingosi ikhona. Kodwa-ke okumnandi kakhulu ukuthi nawo ukhona ulalela umsazwe uhamba phambili cause.
1: Sesiwami sacela ukhule manje ngokomqondo ngeke.
2: Oh, angisamazi manje ngoba nakho ukhonthabani.
3: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
4: Uthisha omngomeni lo thisha osanda kufika la esikoleni.
5: Indeed. Lona umdlalo osicawucawu esiubhalelwe uSimphiwe Jacob Gumede sawuthulelwa emoyeni uKhozi FM. Isiqephu sesibili.
4: Ubani manje usandile?
2: Oh, ansamazi manje ubani akugugu ntsabani.
4: Hayi bo. Ungazosiqinela wena. Ngoba simazi nje lo muntu okhuluma ngaye.
2: Kahleke nje wena ngulumi nje mina.
4: Ay,
2: ubani othengikhuluma nawe?
4: Ngikhuluma nawe.
2: Usizobe ugaxekile la wena.
4: Sense.
2: Yeah.
4: Ubani Sandile?
2: Usandile nguthisha umngomeni. Ah, sekuqanjwe lo thisha kamanga manje.
4: Senzo, ngicela sikhulume eceleni.
2: Okay, sta, kulungile.
4: Utheni uthisha umngomeni?
2: Uthi angimbizela ukuthi uthapsile.
4: Uyamazwa nalo muntu okhuluma naye?
2: Ngiyaleliwe mina, kodwa sengiyadideka.
4: Utidwa yini?
2: Uthe uSandile ngizombona egqoka into emnyama ekhanda. Manje nigqoka izinto ezimnyama nobabili. Futhi uSandile angangitshelanga mina ukuthi ningamawele.
4: Imini uthabisile Senzo. Ngicela ungamtsheli kodwa uthisha umngomeni ukuthi singamawele.
2: Okay. Uma ungenayo inkinga, ubani igama lewe lelakho?
4: Usithabile.
2: Amagama acisha afane.
4: Impela.
2: Kulungileke. Kodwa mina angazi ukuthi phela ngizonihlukanisa kanjani.
4: Usithabile akanalo leli ibali elincane enginalo mina la nasekhaleni.
2: Okay. Kodwa mina ngizovela nginiphambanise nje. Ngizositshela ukuthi uthapsile lo ngubani.
4: Kanti kulula nje. Ono S ekuqaleni kwegama lakhe akanali ibali. Ongenawo S unebali.
2: Oh, ayike sengezwa ke. Usandile kulela class la ka grade 11A. Ngiyacabanga ukuthi ubonile ukuthi ababaningi abafundi kulo.
4: Okay. Ngicela ungitshelele yena ke ukuthi ngiyeza manje.
2: Ngizokwenza njalo. Aw, thapsile, ngicela ungahambi. Hey kodwa umuhle nawe thapsile.
4: Ngiyabonga.
6: Ah, cha sengikhulisile. Usithando uThabi asekhulile amantombazana nami. Kanti ke futhi hey ahlakaniphile. Kanti naye uThabani uhlakaniphile impela ngiyambona. Kodwa ishi hey senginongamtholi nje kahle umfana wami kulezi insuku. Useqale nje nomkhuba engingawuboni kahle. Useneso nje elibi. Hey kusiyam. Angazi noma khona into engamphethe kahle noma kwenzakalana empilweni yakhe. Awu. Noma kungenzeka ukuthi lento eyimfihlo yami yakudala iyone nomthelela kuyo yonke lento. Ay, angikholwa kodwa ukuthi kungaba yiyona. Angizange ngibulale umuntu phela kodwa Nkosi yami. Inkinga nje ukuthi mangihleli ngedwa lento iyangidla ivele ibuye njengoba injalo. Ngabe ubani manje lo ngqonqisayo? Ngoba phela ngithi angilinde lezivakashi nje. Ngena. Hayibo. Thoko sikwiza sami. Mehlo madala ntombazane.
7: Sawubona Dolly. Kunjani?
3: Hayi bo siyaphila sisi. Ngazi angisakwazi mtakama uyaphila kodwa.
7: Hayi ngikhona. Ha sengibuyile.
3: Hayi bo thoko ufika nini kodwa eThekwini ongiphuthume?
7: No. Squeeze awazi wangijaha. Ngifika izolo, ngifike nje sekuhalele. Ingakho ngingakwazanga ukuza la ngizonibingelela.
3: Ha ngaze ngajabula ukukubona thoko. Phela iminyaka isi ingabashumi amane ngagcina ukukubona. Hawu hawu hawu hawu.
7: Squeeze sidlala igoli nje. Hey beziwa nedole goli. Yabona abaculi laba ya abadumile. Besihlezi sibabona ngikutshela. Ngisho bona phela laba abajwayele ukuvela koma bona kude nibeze nasemsakazweni. Abangani bami. Hey beyihlezi iduma nje kwandonga ziyaduma.
3: He thoko. Pho vele ke wena Squeeze sami ngiyakwazi. Ave nje uthatheka.
7: Hayi
3: bo. Awungiphuthume thoko nkosi yami. Ayibo, umshana kaThemba kube kuphi ngaleso sikhathi?
7: Hayi, ube khona uBoy. Ngimshiye ngemuva nje ukuthi asala aqedele umatric.
3: Hayibo Thoko. Umshana usenza umatric?
7: Mhm.
3: Hayibo. Oh, kambe sekuthiwa phela manje ugrade 12.
7: Yeah.
3: Uyazi phela uhambisana noSithabile?
7: Ah, uSithabile. Angisabazi. Sebengakanani kodwa?
3: Hayi, bayakhula sisi. Bakhulile impeli.
7: Awumeke. Manje uthi uSithabile wenza ugrade 12 manje. Laba abanye bona bafunda bani?
3: Cha bo phela Thoko. Awusakhumbulini ukuthi uThemba wakufonela ngenyaka wabo wokuqala.
7: Mm-hmm.
3: Beneminyaka nje isikhombisa. Benza unyaka wokuqala esikoleni. Uthapsileke akaqhubekanga yena ngalowo nyaka.
7: Oh.
3: So ngaleyo ndlela ke uSithabile wenza ugrade 12 kanti uThabi yena wabe sesala ka grade 11. Uthabanike yena lowo magcina wenza ugrade 10 sis.
7: Oh shame bandla. Baneminyaka emingaki kanti?
3: Phela uStha noThabi baneminyaka u18 kanti uThabani yena una 16 nje kuphela.
7: Oh, osthayibona laba balingana noBoy wami ne?
3: Impela. Hawu Thoko, kanti usakhumbuli yini ukuthi umfana wakho benoSithabile bebezwana kanjani bese bancane?
7: Ngiyakhumbula. Babeze bamshaye phela ubani lo
3: uThabi.
7: UThabi. Kwangeve kunyumbazana shem.
3: Hey, usakhumbula ni kodwa kwangeve kuyibhadi likaThabi. Ngoba phela umfana wakho noThabani ayibo bebe ngamathe nolimo.
7: Hayi. Bahamsana kahle kodwa bandle esikoleni.
3: Yeah.
7: Hayi cha ngiyavuma. Nala manisa kahle nomfo wethu. Uma ucabanga nje basazongibona mina.
3: Ey, mancane amathuba wethu. Babe neminyaka emine phela vo nje ngalesikhathi sigcina ukukubona.
7: Oh yeah.
3: Kodwa ke phela nginankinga. Ngikhona nje ukubakhumbuza.

0: Nisitshela ukuthi nisile njalo nina. Wena nosa.
1: Ngani manje thabani?
0: Nishaya ngathi animazi lo mfana okadela kanti naza hlamhla ukuthi indoda kaSitha.
1: Hayibo, ayikhona into isho thabani.
0: Angisho.
1: Mina nosithabile.
0: Ye, angisho ukuthi ngidinga umbono wakho nje wena.
2: Sengibuyile Thabi.
0: Yabe yini le bikhulune bengafanele ukuthi uthabana izwe.
2: Ihlangene nawe yini?
0: Ngeke kahle bona.
2: Ngibuyini sengisole ngathi ubena ke manje kusiqinela ke.
0: Ah, kahle nje wena kona nje sengidukelwe abantu engingabaqinela nje. Salani lapho lena. Izinto ezimbi lezi.
2: Nawe.
1: Awusiwe mathabani.
2: Nawe.
1: Awusibona ukuthi siyini nje?
2: Wayisa ngempela lo. Futhi lento yanje seyiqala manje iqala ungicasula.
1: Nami yangicasula sithanga ngifunda ukuqamba manga ngifuna ungathethi.
2: Yebo lezinto lokhezisho nje lona.
1: Awusho sa ubethini?
2: Ubeshe phambi kwakho nje.
1: Cha cha. Angisakhulumi phela mina ngothabani sengibuza usenzo ukuthi ubethini. Utheni?
2: Uthi usenzo uthunywe kuwena.
1: Uthunywe kumina? Uthunywe kuthini?
2: Uyakubiza uSandile.
1: We ayingeke. Ukephi yena lo Sandile?
2: Khuleka ngalokho. Ngithi mina kusise wakho. Khuleka ngalokho ngithe mina kusenzo yimina uThabisile.
1: Hayibo.
2: Ngaleyo ndlela ke kuze yamina.
1: Ngobani manje Sitha?
2: Ngizochazela sengibuye.
1: Hayi, kulungeleke ngizokubona usubuye.
2: Kulungile.
3: Lalela, sengibuyile intona yami.
4: Uyitholile lengani?
3: Ya, ngiyamthola. Yazi utheni? Uthe uyeza cabanga.
4: Uyibonile into kanishisani langani?
3: Ya, ngiyibonile mfethu, kodwa ngiyakhala mina mfethu.
4: Ngani? Ngobuhle bayo?
3: Cha, Sandile. Incane leyangane mfethu.
4: Ngithi angifuni lento yakho na Senzo.
3: Ey.
4: Izosixabanisa ke manje. Futhi nje naye lengana uma encane nalento yakho.
2: Sawubona Thisha, ngisakubingelele wena Senzo.
4: Unjani wa Thabisile?
2: Ngiyaphila Thisha.
3: Hayi ke anginishiyeke. Ngizobe ngikhulume nawe Sandile. Thabisile.
2: Ngikulungile.
3: Ngicela usiphathe.
2: Kulungile Senzo.
3: Eh, okay.
4: Hamba phela.
3: Kulungile.
4: Angisakwazi kodwa ke Thabisile.
2: Kahle bo Thisha, ngathi ungcine izolo.
4: Hawu cha, phela kumina ngathi sekuyisikhathi eside ngagcini yazi.
2: Umbizela lokho kanti.
4: Indaba kodwa Thabisile udlale ngami izona.
2: Ngani konje? Futhi nje ungani ungibizelela kwi classroom?
4: Cha Thabisile. Ngikubizelela lana ngoba nginali office. Kanti uma sikhulumela ngaphandle maninga amehla zolokho esibuke esinakile. Back to the matter at hand. Yindaba kodwa uthe uzofika kumina izolo watshiwa ngafika.
2: Ngibe ngacabangisisa thisha ukuthi uma ngabe mhlambe
4: cha. Ungangibiza ngoSandile nje.
2: Ah angifundiswa ngathisha ubiza umuntu omdala ngegama.
4: Anginankinga mina.
2: Mina nginenkinga. Ngicabangisisile izolo. Ngabona ukuthi uma kuwukuthi uzimisele kangako ungifundisa ungcono utshele iclass lonke sisale nje after school sifunde sonke.
4: Eish. Uma ngikhuluma iqiniso Thabisile kukhona ebengifuna ukukhuluma nawe.
2: Yini leyo thisha?

0: Sabanini mfethu wahleza ujolile nje mfethu ngomqondo ucaba ngani kangaka uyazi wena uzohamba emhlabeni omncane umulo ukucaba ngakangaka uyazi uba nje ukhwantalala nje vele yini kangaka
1: Ayi manje futhi hey ngeke yabo futhi ziningi inkinga esemqondweni wami futhi okwangempela umuntu usengaze abanjwe uhefu nje umqede ngoba phela konke kumngenhla into futhi lena futhi engaza nokuthi ngizoyithini ngixoxele bani eyabona nje mfana ngathi ayengeke
0: sabantu no ring ringa nami futhi ngimpisa yakho ngani yakwethu ungangitshela noma ngabe yini uyalwazi na udaba yimina isikhokho sakho futhi ubone isikhokho sami ringa nami sithini
1: ayi mingo siyabo le ayi kufuni
0: ngani wami no ngiyakuzwa mpintsha yami into enjani kanti lena engangidingi kanje
1: ayi fana kithi mina ngiyile ebhekana ney'nkinga zayo but lokhu nje engikushoyo ngicela abake angakuphathi kabi kunjengoba ngisho nje ukuthi le ayikufuni ungakho ungazikhathazi kakhulu ngayo wena bheke zakho iy'nkinga uphume uziyathabani ngoba ngeke uyimele
0: bukalana thabani intsha yakho mfethu mina lalela nale idamu lensango bafo udonse nje kabili ngathatha umqondo ukuthi idwi
1: mina mingo sengiyekile mina lento le bayebona nje bengiyibhenyiswa izona lezi nkinga lezi ngiyishoyo kodwa ngiyabona ukuthi ayi akungisizi ngalutho kunalokho mfethu umuntu uyonda emzimbeni ngiyazaca ngiyaphela kuyona into futhi engayifuni kodwa futhi sembe uthi inkinga engaye ngayibona ngeke iphinde ibuye
0: ngithi buze Ethi busu baba, uzophela ukucabanga kakhulu mfethu uma ngasogxile kulento le. Uyabona ukuthi ngikuthi nje thasi kancane ngewunga kongenani. Uzosibona nawe uzobamnandi bemoja mfethu. Uyabona kuma ufaka newunga. Ah, uvele kuphelene insisi. Uyazike ngana kwethu ukuthi hayi cha, nomgunya ngubhethe mfethu kangako. Ubonake mfethu uzokwenza uvele uzibona useJapan udansa nombe stage yakhe wekarate kid ngiyakujela wena.
1: Wakuphuma ufane wakovele kuphele neinsizi fana ngithi uzwayecula lento wena zakhe insizi iphelele njengoba umboqo njena nje
0: hawo uyasibona ke manje uyasibona ke manje qaphela amagama akho phela ungafuna ukuxabanisa namvuthu
1: lalela wendoda mina lento bengayibhemela ukuthi ngibe umncwe ngizace ngiphele beyibhemela nje ukuthi ngikhohlwe kancane wena mafuna ukuzibulala uhle kubala
0: qhubeka wenze njalo
1: Mina futhi ngisale kusasa futhi sabele ngicabangele.
0: Uthi buzi?
1: Hayi ndabe lokhu manje ngibulala ngedakamuzi yabo nje yonke leyo.
0: Uthi buzi wena? Uyazibona usuyadelela kahle hle. Kodwa kuma kunjalo akawutshele mina kuba ubhemelani bo.
1: Akukantwana ukuzwa yini? Sengiyekile mina lento le. Futhi ungakhulume ngathi lento bengiyibhema mhlambe iminyaka mina ngisayibhema nje kabili.
0: Kuphela.
1: Ngakho ke ngicela ukuthi uvule indlebe susi ikonokono ulalele mayikutshela ukuthi ngiyekile mina lento le. Ngiyophinde futhi ubone ngibhema. Yabona ho lezi zinye ngidami zobhutwana. Angeke, akwazi, angeke ungibone.
0: We, yabanga ukuthi ibusi uyabona kusasa lokho kusayo. Uzobe usuzoyithenga la kumeshethi mfethu. Wena ngikwazi ukuthi uzitshela ngami ukucabanga ukuthi uyini ngempela ungibukela phansi kubeni kuyimina mfethu besiza wena la. Yini inkinga yakho
1: mfethu? Ekse, mingosi. Wena dayisa udlelo hrefu wakho lo. Ke kubala la usheke phansi ngekhandi qhubhe ugcwala umhruzuko lonayo.
0: Hayi lalela hayi phela musungithatha kanjalo na uyini manje. Uma ungazazi ukuthi ufuna ukuthini kimi vele uvela uthuleke nje. Ngoba uzohlangana nenhlamba ivakasha baba umubayisa. Ngangitsasi kancane mina. Mina ngizokubonisa amabele enyoka uma ungithatha kancane. Vele ungakhohlwa lokho baba.
1: Okay, score. Sala kanjalo ke nentombi yakhe inkantini, sanesithandwa sakhe amaphilisi.
0: Uyazizwa uthini?
1: Kodwa lalelake. Yabona amehla kakumbombo. Sizobona ukuthi uyuphilelaphi nale zinto zakho lezi.
0: Eh baba, ngizobe ngilana eroundini efana ke ngidla wona umgwinyo.
1: Ah, so ihamba kanjani? Sizobona ke.
0: Basuka.
1: Sekeni.
0: Hamba.

0: Sas buyile. Sawubona aunty.
1: Buandina.
2: Sawubona nini ninjani? Njani
1: siyaphila nathi wemandla.
3: Ayibo. Ayibo, kahle ni mantombazane. Uma senibona aunty mina nibe ngisabingelelwa kanti.
0: Ma kahle bese zokubingelela. Ma wazi ukuthi umuntu mathe umgcini umjabulela kakhulu. Ma aunty ufike nini lana? Sizozovakashela nini? Uhlala kuphi? Phela sesigakaze phela sivakashela kase sebancane.
2: Hayibo, hayibo. Sabile. Kodwa ngizoyiphendula kanjani imibuzo eminingi kangaka?
0: Hawu,
2: ngifike izolo ntambama. Nisazokubona kodwa la ngihlala khona khululekani.
0: Okay.
2: Angithi phela impahla zamayeka kafike zonke kusawuhliphi nje endlini engingabona.
0: Hawu,
2: bakithi.
0: Wa, anti ungakhathazeki.
2: Ngibese ngikhumbule.
1: Ngibese sikhumbula. Nathi futhi nje sinankinga nemesi loyishoyo yasendlini. Yakuthi nasijabulela ukukubona kade
2: sekuthina. Ayi, ayi, ayi, izingane zikaputi. Nizozwa ngami ukuthi nize nini ningangijaki nyezo.
0: Sisakoshintsha siyabuye manje.
3: Kulungile madabami.
2: Ubabheke shem, sebekhule kangaka. Ngeke usasho ukuthi ibona laba ababegijima bebanga umsindo la bengeve bebabi.
3: Hayibo, wethoko isimanga lesi. Angikholi yazi ukuthi basakukhumbula labantwana emveni kweminyaka emigaka.
2: Hayibo. Uthabani lo sekhule kangaka?
4: Sanibona.
2: Kunjani Thabani?
4: Uyashisa.
3: Hayi, hayi. Thabani
2: thule.
3: Uphendula kanjani? Umphendula kanjani umuntu omdala?
4: Awungiphendule lento ibuziwe nje.
3: Hayibo.
4: Noma mhlawumbe ufuna ukwazi ukuthi impilo nombala onjani? Lokho kangikwazi mhlawumbe ubufu.
3: Yeyi wena Thabani. Uyazi ukuthi uantu wakho lo mphendula kanjani? Hayibo. Kufanele ngabe uyamjabulela kade wamgcina.
4: Hayibo olethi ngijabulela umuntu engamazi.
3: Hayibona enhlola.
4: Musa ungeze umuntu ogula ngekhanda uhamjabulela abantu engabazi. Futhi ke again antwam lo.
2: Hey.
4: Sakoshintsha. Sekeni.
3: Thabani, ungenelwe yini? Wethabani kwenze kanjani la ikhanda lakho namhlanje?
5: Mlaleli, asisibambelane isiqhepo sethu sanamhlanje. Phinda uthamele esilandelayo ngokuzayo kumsakazo wakho. Ukhozi FM. Ukhozi FM. Luhamba phambili.
6: Igama lami uDJ Muntu the Dawn. Ulalele Ukhozi FM noSiphiwe Sibiya ezimtoti.

0: Ukhozi FM luhamba phambili.
1: Noma ngabe udaba lwase CCMA inkinga ngumakhenika, ublacklist okungafanele, idivorce engaphikisiwe, iClient Legal ikunikeza usizo lomthetho kanye no 5000 rand webeyili kubo bonke abaseNingizimu Afrika. Sikhaveze izimali ezobugebengu kanye nezabasebenzi. Amathimba ethu ezomthetho kazwelonke alindele ukukusiza noma inini emahoreni angu 24. Joina namhlanje. SMS ukhozi ku 44789. Yebo, ukhozi ku 44789. iClientele General, iFSP ekunyaziwe kanye nomshwalense ongewona wempilo. Imbandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
0: Inyanga kaMandulo yaziwa njengenyanga yamagugu eNingizimu Afrika. Ukhozi FM luqhuqhuzela ukuthanda, ukuziqhenya nokwazisa amasiko ethu kusukela ezilimini ezahlukahlukene nezinothile. Umculo wethu, umlando, ukudla nemvunulo, konke lokhu kuyizimpande zethu. Kule nyanga yamagugu ungayikhohlwa ukuthi ungubani. Ziqhenye ukhozi FM luhamba phambili ezimtoti.
2: Angifisa ukuhamba ngakayizwa ivoice yakho
0: Spiwe Sibiya
2: ukhozi FM. Sawubona
3: Sibiya.
2: Hello baba, kunjani? Ukhozi, sawubona.
4: Hayi, ngiyafika nje ngiqhamuka eThekwini ngizokusoma lezimpolompolo. Sengigezileke mina ke manje. Ngiphuma khona ibo.
2: Ngifisa ukuyibona le shawa. Cela ngelinye ilanga ningishutele le shawa le emgeza ngizo.
5: Ngiyabonga sikuwe ngene zivula lo ayihambe kahle masuhambe.
2: Ngiyabonga kakhulu baba. Alright. Nami ngiyakuthanda futhi.
0: Ezimtoti noSphiwe Sibiya njalo ngolwesibili ngo 10 kuya ku 12 ebusuku kuKhozi FM. Sphiwe Sibiya.
2: Umsazele khona sawubona?
6: Sibiya.
2: Injani baba? Yaphila. Kubona bani?
6: Hawu khona lo mthambo uJonzi. Hey, kwana ngomuso tena nje ngikufuna nje ukukhona ngomuso. Ngithanda kakhulu akuthi ngithanda ivosi yakho.
0: Hayi bo.
2: Ngiyabonga kakhulu
0: Sphiwe Sibiya ukhozi FM 3

0: Ekhosi FM bheka mina ngedwa igama lakhe ngufiso yona ke ingoma le yesiqede kokudlalela yona kusaphathele ke nengoma kaSemido hamba noRobby Malinga bethi ke kanti unje sizoba mnandi ke njengoba imizozi ikhomba ke ukuthi ishumi nane ngaphambi kokuba libumbane ke ihora lesibili la ohlelweni lwakho la khona sithi sivusa balele sambe ke sibone ukuthi obani abaphawula ngalolu daba esikulona namhlanje ngoba sifuna ukuchecka izinto ezizinkoleloze kanjalo ke ngesilo ngosakhona kuthiwa ke ama superstitions khona ke kuzoba lula ukuthi ke nomuntu azi ukuthi yini yona leyo inkoleloze 0860002437 sawatholile ke nama voice notes esiwathatha sibamba oqala kusemsakazweni no Khosi sawubona
1: Ntaka baba
0: ninjani baba
1: siyaphila njani
0: sikhona nathi ubani lo
1: hey use wena wakazungu la eMoy River
0: thank you mme sengwane Yeah, I'm going to go to
1: the
0: Yes.
1: Angikhumbuli mntaka baba ngisho yodwa into ababengayikhuluma ingabi yona
0: yeah
1: nalethi uzovimba imali nawe mawuthi uyakubuka nje ukuma emsamu ukuma emnyango akuhlandukile
0: yeah
1: bese ngibuya ngiza la ekuthelini bethi abantu abadala umuntu omdala akadli ngesipuni sengane ngoba uyothi uma esemaqaleni evele enkante ngoba phela ngithi udle ngesifunisani
0: sengane kusho ukuthi usenamathi omntwana
1: unamathi omntwana kuningi nabethu umuntu wesifazane ungalali naye mengahlandukile kufune kwenza imichophelo
0: right
1: bese ngibuya ngiza kuloko umhlali ngizokhuluma nje ngomuntu esiza abantu ngokukhulela abantu ngokuphisa abantu nje
0: right
1: la esigabeni sokuthi selishonile ilanga
0: right
1: uzothi uma uzongena ekhaya kuthiwa xa ungangena ekhaya ima ngaphandle ngale ufakwa amalahle
0: right
1: amanzi mhlali anesipirithi esinobuhle esinobubi ngoba kunamandla amakhulu unkulunkulu akawafihle la emanzini okangangoba ngisabethwa umuntu unenkinga angimboni ngamehlo mhlawumbe ingane thi igule nelwane ngalendlela make ngandithathana amanzi ngiphumele ngaphandle bese lilike izinti ziba u-11 ziba u-7 ozothi makabe uqhwethe ukucishela makwageza ngishabe nginganiphi imoya izokhala ithi uma ihambe imoya ayikho mntaka baba into eyakashiwo abantu abadala ayengenzeka abantu abadala bebekwazi ukutshela izulu ungakaqhamuki bethi yabantuobona leanyoni kuzibakhoda sifike
0: uqinisile
1: Kulungile
0: khehla lami sengwayo baba siyabonga kakhulu nathi asibona ukuthi ke ubani omunye simbambayo la usemsakazweni uKhosi sawubona
2: Oh so afela kase Jozini lapha kwasemelelo emhlabeni
0: Nginenjani baba
2: Siyaphila njani
0: Sikhona nathi
2: Angishaye ngompolo bisho
0: Eh yebo kulungile
2: Eh ngithi mina awukhuluma noFantamson lapha nejezi kwasithebela umakhelo kangozi ingozi wasijabule zikhala ngithi-ke mina emhlali yabona abantu abadala kade bahlakaniphe ngale ndlela exakile ukwenzela ukuthi kube nenhlonipho phakathi nawe usho uhambe uzazi ukuthi uyini phakathi kwasekhaya manje uyabona uma kuthiwa umuntu esifazane angayidli inhloko uyabona lento iyakhuluma kodwa manje la emadolobheni iyaziwa nje noma ikanjani uyabona iqinile kahle seyinyama enhloko iqinile okusho ukuthi wena-ke wena umuntu wesifazane uyabona manje ukuthi uyaphuma kuba soft ekuseni ukuthi ungabe umuntu wesifazane
0: kusho ukuthi nawe usuzoqinelwa yinhloko
2: kushouthi nawe kufuna ukuqina phela njengendoda kuthi indoda izinhloko yabo ukuthi uyaphuma nje ku-efsofteni bokuthi wena ube umuntu esifazi but umuntu esifazane usoft ebusweni yabona akafani kahle hlele nendoda sizothi lapha futhi indokuthiwa ingane ayidla impundu uyayibona loo nto leingane mangayidli ngoba uyabona nje manje sithi thina ayo angiyathola kanje manje emabhusha ayibabidlala ngathi la bayazi bonke ukuthi babenzelana
0: kodwa mvelazi uthi kwangekhona ukuncisha abantu inyama
2: sisho njalo kwamanje kodwa ikhona into kade bayibalekela bo
0: uqinisile baba siyabonga kakhulu
2: angibonge mfuthu
0: kubonga thina sibambe omunye wesithathu la emsakazweni ukhozi sawubona kunjani
3: Njani?
0: Ngiyaphila baba unjani wena?
3: Ngiyaphila nami. Eh umhlalazi mina ngikhulu ekuthola ibhola alidlalwa ebali. Kodwa njengamanje ibhola phela iyadlalwa ebali.
0: Liyabhamuzwa njani na ukudlalwa liyabhamuzwa wemfethu.
3: Ah ide ukuthi abathe uthi abathe bengadlali ibhola ebali bekuzo jini kuzokuzakalana. Hayi ivanza manje mhlabe
0: hayi hayi. Uthi ukhuluma sikhuluma nobani?
3: Ukhuluma noSithembiso usaxa amabhanda ngakhomayo la eFalbank emabhasi njabulana.
0: Thank you sigaxa mabhandu uyazi ukuthi mfethu bengisafuna nje ungakovali mhlambe sibheke nale ngoba kwakuyimfundiso leyo yokuhlonipha nabantu abadala nje ngoba phela ebaleni angithi kunanabantu abadala mhlambe singayihlobanisa nalento besiyibona manje njengoba kuthiwa lethwe sihlobe ingane zidlala umdlalo wazo ukuthelana ngamanzi zagcina ithela kwabona abantu abadala lezo akusekho nje ukuhlukanisa hayi ke kulungile qhawe siyabonga awuzweka sibona ukuthi uba nomunye singakwazi ukumbamba la ya bengilapho kodwa kakhulukazi kutheni hey yazi thina phela sikhulise ngaleyo ndlela yokuthi hayi nomathi wanidlalani lenidlalayo mengabe seqhamuka umuntu omdala nje awu subuyele eceleni kuyamnikeza indawo yokuthi adlule bese ke uqhubeka ke nokudlala leyo nto mengabe semgaqweni landlala khona mangabe sendleleni kodwa nje bekugudluka wena uyabona noma kuthiwa benidlala into engazokumphazamisa usaba nje lokho kokuthi makwenzeke phazamiseka kodwa sibonile kakhulukazi lapha endaweni yaseGoli kulona leli sonto ledlule ukuthi hey abantu beinto ekade beyithelana ngamanzi bengayigcina ke mina yumdlalo leya nto engathi kudlala izingane hayi emveni kwalokho ayisibone ngathi hayi akuseyona into yezingane kuphela sekuyinto ya wonke umuntu futhi baqinyelwa abantu abadala ngamanzi khona bekhombisa ukuthi abadlali nezingane mhlawumbe izona zezinye zezinkolelo lezi ekufanele yibuye ezingakwazi ukuthi zisiqoqele isizwe noma thiwa inkolelezo kodwa uma ukuthi umthelela wayo muhle mhlawumbe kuhle ukuthi siyibuyisa sibone ukuthi ubani khona la usemsakazweni ukhosi sawubona Siyaphila baba njani nini?
2: Siyaphila.
0: Sikhona nathi.
2: Yebo.
0: Yebo.
2: Usibisi lawo zwathini kasogidi.
0: Mahlasi.
2: Yebo.
0: Yebo.
2: Sa ngifonela kunomhlelo lo olukhulunywa ngalo la.
0: Yes.
2: Sina sikhulele emakhaya. Manje kuthiwe ene odobunye kwakwenzeka phela ukusabisa zeno no kufuza. Mhlolo.
0: Yes.
2: Ukuthi ukuma umfana ungakhamele empuleni uzophendula intombazana
0: yebo
2: more intombazana ethi ungakhamele empuleni uzophendula kumfana manje ngoba kwenzeka ukuthi ngezansi bakhona abanye abasuke bethu mhlambe ezansi bomfuko
0: ungcolisa amanzi
2: ungcolisa amanzi okunye kuthiwe ungabondlela ebhubhini liyona kakhulu mntwanikade ukhuluthukile umshado wami lo vele line so akuthela futhi now bese utshela iy'ngane
0: utshela iy'ngane
2: ngiyabonga kakhulu
0: kulungile baba siyabonga kakhulu nasi cabanga ukuthi ezinye zezinto nje ezayihlela ukuhlala ebaleni ezayihlela ukuhlala

0: sikhuliswa ngazo mfuka kind yabo nje kufana nakho lokuthi ya awuyithwali izandla ekhanda awuyithwali izandla ekhanda lento leyo inkolelo nje ngoba wokuthiwa awuyithwali izandla ekhanda ngazi uzoba njani
1: kuzokele baba sibonga kakhulu ke qhawe sizophuthuma siye nalapha ku Facebook sibone ukuthi bani okhona
2: uvi nomrose hayi mina bandla
1: nwebantu hayi ke cishe ke kuphambene ngempela ke mase kunje asibone ukuthi ke ubani esingakuphuthuma siyombamba la encinqweni sawubona sokuzini kunjani baba
3: lokhu ngishosholoze nawe mfowethu
1: asambeni mfowethu ngabe usukuyapho
3: ashatshwayo khona kwezempolonkolo utholfini umbona mahalo yani
1: so uyasondela kodwa la uyangakhona
3: mfowethu ngiyeBloemfontein sengicela ukudlula la ivali nje kutholgate ngiyeBloemfontein mfowethu ngifika ngabo 6 ekuseni
1: libambe ngako mfowethu ayishonqinqinqo la yomlungu
3: mfowethu esihlokweni sakhe uthi ake sishi izinto ezinkolelozo esithi mase sibheka manje sibone ukuthi cha zona zasingasebenzi kodwa khona ezazikubhimba uyabona le eyokuthi uzoba nontokoloshe uma uchamela emanzini
1: izokona
3: phela ukuthi amanzi amangcoliswa
1: uphinde
3: futhi kuthiwe inkalankala make yakulunga uphenduka
1: intombazane
3: singabhukushi isoba nesipenele into engekho yakuluma nje inkalankala kwenzekile ukuthi ngibashe kodwa sasisaba ukuthi masike sangena emanzini hawu
1: Ngiyabonga ngintombazana. Kulungile mfethu siyabonga ezwa.
3: Yati mhlawu.
1: Awuzwe ke qhawe sibona ukuthi ubani omunye umphathi umphakamiseni Mthembo. Ukhona ke inkoleleze ebisebenza kakhulu kudala kuthiwa ke ungahlali esihlaleni sikababa wakho ngoba ke uzoshona. Babenzela ukuthi sihloniphe impahla yomuntu omdala. Ngiyabonga ke ngilapha kwambonambi emankwathini. Danko kubani okhona usokhozini sawubona? Usokhozini sawubona? Awu wazovela ubaleka ke sengubambele sokhozini sawubona
4: Jani
1: Yebona injani baba
4: Ngiyaphelezana
1: Sikhona nathi
4: Emnandi ke sahlubu ngantsini lapha ngomthiba nidumbe bakuthezi maso ukusabathu ngokukhulumayo
1: Baba
4: Yabona kufana nalokuthi ekuthi ungakhothi iphini abafana bokugqema ikhanda
1: Kuthi wakukunjani
4: Ungakhothi iphini ngoba abafana boshaya ikhanda
1: Bayo kushaya ikhanda ngiyakhumbula futhi
4: bekuningi nakho uqhamela emazini ukuthi ngikalankala amabhuda namantombazane babenzele ukuthi oba manje ngiyosuke imiphathe wokonakala nabafana
1: kume seniyaganga
4: seseniyaganga nendaba yokudla ama-aromat umfana omncane hayi ngizokonakala ake ngibonge mfowethu
1: kulungile baba siyabonga nathi
4: Yebo.
1: Awuzeke umsakazi wami ezinyeke izinkolelo ke kwakwenzela ukuthi sifundiswe inhlonipho. Hayi ngoba kwakuzokwenzeka into embi. Mina ke ngikhule kuthiwa awudlali ngomlilo uzophathwa yisiso. Umnqobi lona ulapha ke endumo esigodini sasemwayi. Emwayi kambe kuphi emwayi? Masibone ke ukuthi khona yini enye ivoice note esingayithola la.
5: Sawubona okhosini.
1: Yebo.
5: Mthabi Peter.
1: Baba.
5: Kanyile iqiniso lithi abantu abadala babezazi izindaba zabo.
1: Babe
5: nendlela yokuhlonipha nje ukuthi umntwana fanele ayiphathe kanjani. Ukuthi akhuzeke.
1: Right.
5: Fana nalo ukuthi bathi amaqanda awahle. Ushisi akawuhle. Kwakukuningi nje izinto babezisho nje. And abantwana ngaleso sikhathi babekhuzeka nje impela. Nezulu maliza nje babazi ukuthi makwenzeka so kunenyoni yayikhala nje azi kahle ukuthi kuza izulu elikhulu
1: right
5: kula malanga abasazi lutho nje abantwana bakubuza bathi kwenzani lokho yiko konke lokho okukhosa ukuthi abantwana babe buvanze ngale ndlela sebebhatha ngakhona
1: right
5: angibonge khangile ngisebhedale eMpumalanga province
1: Baba sithanga siyabonga kakhulu. Hey webakithi, hey kuningi khona, kuningi khona okushayisa ngovalo uma usucabanga manje, uma usubuka ukuthi hayibo, akushonapha ukuthi ngoba sikhula nje kwakhona uyazi angiyazi mangase kuthi noma mhlawumbe ngoba umuntu akasayi emadlelweni kakhulu, yazi kune yabo nje amalanda lezinyoni ezimhlophe. Hayi impela, hayi ngiyasikhumbula nesikhathi ezayifika ngaso kodwa mengathiwa mingapi manje iminyaka eseyiphelile nje ngingayiboni. Khona la lezi kwakuthiwa zinkwele njani, angazi ukuthi mhlawumbe nangakini nani ibiza kanjani ezayivele nje ziphume zibeningi zigcwale ke yonke indawo benakhona futhi basho ukuthi hayi ke lezi zibikezela ukuthi lezi zibikezela ukuthi